0: Yesu.
1: Sami arama padano.
0: Di Yesu.
2: Kabiyesi re okun ye je.
3: Yesu.
2: Okun ati ni lo bi eyin o ti feje we.
3: Oruko Yesu.
2: Laro mo re.
3: Oruko Yesu.
2: Okun ye je.
3: Amen.
2: O je o.
3: Amen.
2: Mo gbe won Oluwa Jehova.
3: Yesu.
2: O ni lo ma jemu meta.
3: Adan wa yo.
2: Meta ni o.
3: Meta.
2: Asu o ma jemu mi.
3: Kabiyesi o.
2: Asu anu.
3: Asu.
2: Asu agbara.
3: Asu agbara.
2: O ja Jerusalem.
3: Ayero.
2: Ati amure anu.
3: Kabiyesi
2: o. Oluwa ni elo.
3: Yesu.
2: Fun won ni sangu ota.
3: Sangu.
2: Ni agbara sangu ota
3: ma ku orire o
2: ojo kefa
3: ojo kefa
2: osu kefa
3: osu kefa
2: edidi wakati kefa eje tete ma bo ago meje
3: meje aro ni o
2: emi o ti wa me lati ago mefa meje ni pari o be
3: meje aro ni o
2: so nitori na
3: yes sir
2: olodun duro ni o
3: yes sir ma bo ma bo
2: baba mi wi gbe e de ororo le won lori o
3: osu jesu
2: ororo Wani chule wa lori o.
3: Kabiyesi
2: ro. Gbogbo imala ti mo ti gbadura si.
3: Yes sir.
2: Oluwa ni npe fun won.
3: Hallelujah.
2: Ki nfun won o.
3: Ose Yesu.
2: Eyan meta e esa.
3: Kabiyesi.
2: Enikan.
3: Yes sir.
2: Imale meji.
3: Kabiyesi.
2: O ma ni agbara. Tete ma bo.
3: O je ma bo.
2: Mara kandu kankan wa o.
3: Rara o.
2: Mara kankan wa o. Ibi lo ti ma get.
3: Kabiyesi ro.
2: Emi woli ra.
3: Yes sir.
2: Ni fi owo mi fun o. Ma adaye geru aja dami la. Won ni so fun e.
3: Oh yes sir.
2: Won ninu awe o. Omo re oni sonu o.
3: Amen Jesus.
2: Iwo na ni sonu.
3: Amen Jesus.
2: O ni di eru ajinigbe.
3: Amen Jesus.
2: O ni di eran ajinigbe.
3: Amen Jesus.
2: In the name of Jesus.
3: Amen.
2: In the name of Jesus.
3: Amen.
2: Kabiyesi o. Baba ti pa ni ipade.
3: Yes sir.
2: Ni ojo Saturday.
3: Saturday.
2: Ise ni gbogbo aro Sunday.
3: Kabiyesi o.
2: Mo ma se canceling.
3: Hallelujah.
2: O ma ni agbara.
3: Kabiyesi o.
2: Ma se canceling.
3: Canceling.
2: Ipade Sunday service.
3: Yes sir.
2: O ma bere lagun meta osan.
3: Meta osan ni o.
2: Yes sir. Megedi agbire o.
3: Agbara sir.
2: A ma ri awon kan to ma wa ni Saturday.
3: Yes sir.
2: Se ni le lole.
3: Kabiyesi o.
2: Se ma sun olu yen moju.
3: Yes sir.
2: Mu ojo Sunday.
3: Bani o, bani o.
2: Tori o fe ri woli.
3: Yes sir.
2: Oni lati ri woli re. O ma ni agbara.
3: Alagbara o.
2: Oluwa ran mi si o.
3: Ose Jesus.
2: Mo de fe ji si ayo.
3: Hallelujah.
2: Am I talking to somebody?
3: Yes sir.
2: Woli re mo.
3: Bani o.
2: Ma je mu wi pe.
3: Kabiyesi o.
2: Iwo de ni yanu ikan.
3: Amen Jesus.
2: So nitori na.
3: Oh yes sir.
2: Dide o.
3: Dide bayi bayi.
2: Sorry on the 10.
3: On the 10.
2: Ati ojo kokola. On the 10.
3: On the 10.
2: On the 11.
3: On the 11.
2: Ibo ni mo ma wa.
3: Kabiyesi o.
2: Mo ma wa lodo baba Elia.
3: Oh yes sir.
2: Baba Elia.
3: Baba Elia.
2: Won pe bi kini ajabe block.
3: Kabiyesi o.
2: Ajabe block.
3: Ajabe block.
2: Ajabe block.
3: Ajabe block.
2: Ni AIT road.
3: Kabiyesi o.
2: AIT road.
3: AIT road.
2: At the back of police station, AIT bus stop. At the back of police station, AIT bus stop. Ni Alagbado Lagos. Olufagbemi street. Olufagbemi street.
3: Kabiyesi o.
2: Olufagbemi street.
3: Olufagbemi street.
2: Ni egbe ajabe block.
3: Yes sir. Yes sir.
2: Ajabe block.
3: Kabiyesi o.
2: Ibi to ba ti wa.
3: Ayo.
2: Kan sogbon lo si ajabe block.
3: Ajabe block.
2: Olufagbemi street.
3: Olufagbemi
2: street. Church baba Elia. Eyin police station. To wa ni AIT.
3: AIT.
2: Ibe ni wo nbo.
3: Bẹ́ẹ̀ni sá.
2: Wòlí ma wà nbẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni sá.
2: Oh my God.
3: Kabiyesi Ọlọ́run.
2: On the 10.
3: On the 10.
2: Wòlí rẹ ma wà nbẹ̀.
3: Ayé ọjọ́
2: sọ. O wa ni agbára.
3: Ọ̀ṣọ́ Jésù.
2: Ma wà nbẹ̀ o.
3: Yes sir.
2: Lago mẹ́rin.
3: Mẹ́rin.
2: Ni on the 10.
3: On the 10.
2: Titi di on the 12.
3: Yes sir.
2: On the 12 ma jẹ́ ṣóoru.
3: Kabiyesi o.
2: Ni ọ̀dọ̀ baba Elia.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Ni ìlú Alágbàdo.
3: Alágbàdo.
2: AIT bus stop.
3: AIT bus stop.
2: Báyìí ló lù ẹwí.
3: Ọ̀ṣọ́ Jésù.
2: Wọ́n ní ìtúsílẹ̀ kan
3: bá. Amen Jésù.
2: In the name of Jesus.
3: Amen.
2: Ẹ̀yin ará ilé ṣá. Ilé ṣá.
3: Ilé ṣá.
2: Ọ̀ṣun state.
3: Ọ̀ṣun state.
2: Ní àpapọ̀.
3: Ọ̀ṣun state general.
2: Ìpàdé tí a fẹ́ ṣe.
3: The program.
2: Ní on the 13.
3: 14.
2: 15.
3: 15.
2: ki yo si ipade yen mo
3: take place again yes sir
2: nitori awon idi kan
3: because of some reason
2: awon rogbodiyan ti be ni igboro
3: what's going on down
2: ati beri aduwa yen
3: the prayer already
2: olorun ma da awon omo wa pada gbogbo awon omo won ti won jigbe awon omo wa ti won jigbe won ma da won pada ni ayo ati alafia e wo won de aduro omo ti won ko omo awon obi kan ni awon idile kan ni ye o ma ni agbara sa e sa e wo awon idile ti won sun ekun mo gbadua ekun ti won sun
3: that year
2: like pe yo ma di ayo
3: amen God's joy
2: e sa ati beri aduwa ye gbogbo ibi ti awon omo ye wa awon ti won ko won ni igbeko ile ma gbona ma won ile ma gbona ma won afefe ma gbona ma won aye ma gbona ma won e sa olorun ma tu awon omo ye sile
3: we deliver them
2: titi ni igba to ma tu awon omo ye sile mo ti so fun awon eyan gan birthday mi ni July 30 o si n shake isa o n shake isa sugbon mo gbo olorun gbo
3: I believe in God
2: a ma da awon omo ye pada sile awon omo ye ma pada si odo awon obi won ni ayu ati alafia so nitori na emi ma wa lori oke ma wa lori oke on the 30 14 15 iwo to ba fe wa o le wa fun counseling o le wa fun counseling sugbon ko si vigil ko si vigil ka kiri gbogbo osun state osun
3: state
2: ni apapo gbogbo awon eka ijo wa
3: every branch
2: ni osun
3: state
2: ati kwara state ko si vigil kankan
3: me no vigil there
2: ni soru kankan me
3: no vigil
2: gbogbo ipade ti a ba se yo ma ji aro
3: we be day
2: man mu awon date ti ilesa jade to ma ji aro
3: money
2: program
3: ni
2: ilu ilesa ma mu awon date yen jade lati ola lo
3: yo
2: si dara fun yin gbogbo eya ro osun
3: state osun
2: state kwara state
3: kwara state
2: mo gbadua
3: I pray
2: iju oni wole yin
3: amen you not bless storm
2: eh iju oni wole
3: yin amen you not bless storm
2: in the name of Jesus
3: amen

olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ojo kefa osu kefa odun 2026 eni kan ni sisi meta ni mo nbebe yen bo sisi meta eta ile ara ni o faye re da today 606 2026 gbogbo li e dide nle an lagbare ni to laye atorun mi ni se nkan kan pupo laaro yi njo je mo pe angeli ti mo nso nipa re won si nbe loju ise asi wa lenu e gbogbo bi te ba ti nbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midway market gba gititun ni ilu ibadan ni bole wa te ti nbo mi e dide atomode ati agba e kan ja lo joko ni bi pepe bo se joko ni omo fokan gbadua adua meji tun nigeria se tu wa le ku lowo bandit tu wa le ku lowo awon ajinigbe awon eyi gan ni won pe ni ko lohun ki gbe apani lekun jaye ibele ti ora fo leran te mo wo bo sibe sibe a si tun mo so fun olohun pe awa o le fogo e fe lomi ko ti se ntori e gbe o oni ni ojo kefa ninu osu kefa engineer e gbe orin yen soke ka mo fi dupe mi ni waasu kankan laaro yi ma kan mo gbe nto lo nse ninu aye awon omo olohun nigba ta ba fe jade a si gbadua si awon omo to nbe ninu ahamo a si mo lo ngba ba di ola gbogbo le to ba di ola ola sunday eyin omo olohun te wa ni gbogbo agbegbe ilu ibadan e wa si wema ibe le ti gba omi 77 ati anointing oil gbogbo eyin te wa ni gbogbo sona church e lo sibe omi 77 yin na ti nduro de yin be ni agbara olohun pelu anointing oil ati paper ti emi oluwa ni fun yin to je meji meji e ja wo isele ti o sele alaanu re alaanu mi a le fogo e fe lomi ori won gbe

aago meje se be koja iseju meje lati ikoni Diamond 88.7 FM lori akiyin lapa guso akiyin lapa riwa akiyin lapa iwo orin la orun arin gbogbo origun merin agbala aye pata gbogbo bi te tin lanfani lati tun ma gbo wa lojumo to mo loni agbaladura ipe ojumo owo ojumo la ojumo iyi ojumo agbega leledua yo sojumo toni a ni la lade la se lowo lola kun fire con e ma kara ni lu lorin e ma kara ni ipele kwara o mi do olayinka ajani ajibade lo ko temi e ma kara Oya je nshiki ni awon ninu iwe iroyin the nation to jade lojumo toni igba keji are orilede nigeria kashimu shetima o ti jade si gbangba walia o ti fawon ara lede o ni seri are bola mi tinubu ko ma sun ko ma ho o ni tasatoro ohun la re ma fi nsise lati ri wipe awon ti won ji gbe nipile oyo won pada de loyo ati lafia shetima ohun lo soro ye lasiko irun jumati eleyi to lo kin eyin oni mosalasi apapo to nbe ni ilu abuja lati fi sami ayajo ajo isejoba warawa todun 2026 eleyi to nbo lona eyin democracy day ti adun ye nibi ti awon lenu loro leka eto selo awon siwaju esi muslimi ati awon eyan shanko shanko ti won ti gbeju pese gaga bi o ti je kodi mimo o igba keji aro orilede nigeria o je kodi mimo o ni eyan mo ile nigeria nkan kan so ohun ma la nilo lati wa yin ohun ni wipe e ma da ki adura orilede nigeria koda atun nilo iran lowo yin fun isejoba to nbe lode lowo ye papa julo e ma se so re tinu lori awon ipenija orilede nigeria nkojo emi ki mo sa gbogbo e o di wo ninu iwe iroyin the nation to jade lojumo toni

yon se yi makinde o ti bu walu iwe ase kan eleyi ti won pe ni order number 002 tadu 2026 yi lati fi mu igboro lati fi mu ba eka eto abo ati lati ri pe gbogbo awon oko ti won yo ma rin lopopona ni ipile oyo ni won ni number idamo ati lati fi mu igboro ba eto irin na oko iyin o ni ipile oyo se yi makinde se yi ti won ni ko se kore amo to ti nse lekeji 2.0 lawon eniyo ipile oyo ma pe nigba to fo won awa lede nibi ti o ti mu gege to ti n buwelu iwe ase awo nibe ohun ni gomina makinde ni o ti pa wose o ohun ni wipe o ti dofe lati ri wipe awon eyan wo si bi o ti oko ohun se le kere mo koda ko ju oko te yan ra ni agberun lona 20 naira 20,000 naira o gbodo gba number idamo fun ife oko be oni to fi mo awon okada awon keke maruwa gbogbo yi ke yoko to ba ti rin lo popona koda lese kan ko ba je lese meje koda ko je meta merin tabi mefa o le je mewa o gbodo gba number idamo oko nigba ti seyi makide to n buwelu iwe owo o je ko di mimo oni se ba fe mo opolopo awon ipenija eleyi ti an ko ti lori ede nigeria o ma n waye lati ara awon okada awon oko awon keke eleyi ti won oni number idamo ohun ni awon ati lawe yi ma lo lati gbe lati fi wu iwa labi won oni fun idi aye o ti dewo lati rin lopopona pelu keke lese kan bo si je meji tabi ko ma lo bi ogun le igba number idamo oju opo channels ni mo ti ri oloyin yi to ni seyi makide oni gbagba kugba

0: ṣe ni jẹbẹ tẹ gbọmọ lolujọba lọwọ ti o mo n to le ṣe mọ eku ti o de la ri tẹlẹ ta n wijọ o de paapaa la n wa bayi ta ti ri ṣe baba rọde aare kutu ọdẹ
1: latinu awọn iwe itan arukọ literature to ṣe iyebiye latọwọ awọn nkọtan to yaayi to gbamuse baba mama boda anti ati eyan ọmọ ile iwe gbogbo etẹti bẹlẹ jẹ kẹ gbadun eto ayoka fun ọgbọn baba ọgbọn ima ati oye ta kọ ninu awọn iwe itan to dun mọrinmọrin yi ta fi gbaye rọrun e ma tẹti si eto ayoka lori ikanni diamond 88.5 fm ni deede ago meje abo aarọ ni gbogbo ọjọ abamẹta satide eto ayoka latẹnu ife oluwa adebayo. Ah! Eh, badun e bi ka sin kan.

0: ojumo ti mo o
1: aye tun ti la peregede
0: a ko ojumo ojumo re ojumo wo aiku ba le oro lo mo wa loni atupo ajode toni o oni o san wa sire ara anu olodumare gba ni gbogbo adawole wa la se olodumare o ki yin o wi pe ka aro mo kokunrin mo kobirin onile atalejo patapata omode atabalagba to n gbo mi laaro yi ona ni mo ki yin o wi pe ka aro ago nile o ati de laaro tori tori pe dide dide na ni tokoto e ka aro eto ayokare ni ikani Diamond FM nibi ti a tin ka iwe irekerindo ninu igbo elegbeje lowo won loruko mo ni janu omo ife oluwa omo adebayo loruko mi ebe la won ke aro omo wo ko gbirin bi ere fun ikoye eso ni mi omo agbon yin ebe la mo oseju apopiri dagbo fa sofun po fun yoyo dagbo fa le omo adile dogun omo agbon tu beleja iyo ran ki pe salafia ni mo ba yin la ro oni daniel afolabi eniyan mo si ni ozile lowo boss ni mi to ma ba mi to po ni gbogbo ogba to ma fi ndun ti gbogbon fi ma nkan si to tawa de bi se ti se ni yoruba la ma nse o iwe ta nka lowo iwe irinkerindo ninu igbo elegbeje latowo odi o fagunwa ona ni a nka lowo ni ori eto yi te ba si gbagbe nibi ta ba iwe onde gan ati wa ni ori ikewa ti won pe akole re ni ilu itanje eniyan ni ori ikewa yi oje we karundin ni adofa ibe gangan lade duro nibi ti irikerido ati awon ekegbe re won ti wa ni ibi odo kan to je odo eje ti won ko akole kan si pe jowo je wo ese re ki o to koja odo eje eni ti ko je wo ese re ki o to koja odo eje akanjamba jowo je wo ese re ki o to koja odo eje bi o ba jale ri jowo jegun ese re bi o ba paniyan jowo jewo ese re bi o soju kokoro jowo jewo ese re bi o jeri eke omo ni keji jowo jewo ese re eni ti ko jewo ese re ki o to koja odu eje akan jogbon jowo jewo ese re ki o to koja odu eje ibi na la ba iwe na de nibi ti won ti n jewo ese won ti to lowo wo siwaju awon to wa nibi odu eje na lati jewo ese won irikerindo o ti jawo titi e o nle ni akoko to oko jawo ese re ayederu eda o lo wa kan bayi a jawo tesiwaju oju ewe karundin ni adofa ninu iwe irinkerindo ninu igbe elegbeje latowo odi o fagunwa
2: irinkerindo omo eni aye omo yin dayipo ti se ibataka o
3: nje o ti gbo nipa ilu awon edita re nibi ti omogodi meji tin se oba won bi bawo ni omogodi meta se gori oye ti sapana bi omogodi meji na
2: o di ni iwe irinkerindo ninu igbo elegbeje latowo odi igbo fagunwa apaka.

na okan ayederu eda igba ti ete ayederu eda bere oro ko si eni ti aya re ko ja ninu wa oni lati kekere ni ya mi ti ma ran mi lo gbo oro oloro ki n ba wa ma se olofofo fun emi ni iya mi ran lo da majele ti obe orogun re ti orogun fi ku emi ni iya mi fi obi ogun ran si aburo re ti aburo re fi fi aye sile emi ni mo da ija sile si arin awon ijoye ilu wa ti gbogbo won fi da eyin ko eyin emi na ni mo pa iya mi ki n ba jogun owo re iba ni mo yin si baba mi ti mo fi pa o iba ti oro oke ronu kanle mo na owo fun irikerindo ati awon ti o ba wa si ilu wa ki o ba le fun mi ni ipo nla ṣugbọn ipo ti o fun mi ko ti ita mi lorun ipo ti re gan lo nwu mi emeje ni mo pinu ati pa irikerindo ti ko se ese mo fi ogun sinu omi fun lẹmeji ko mu mo fi majede sinu emu ko mu emu na mo fi eniyan so ki won yinbo lu ni emeta won yin ṣugbọn ko ba nibe yin oun paapaa oju ayedun ti mo ni ki o tun ba mi yinbo ni ekerin emi ni won wi fun pe iyawo re n ba elomiran pade ni alale emi na ti mo fi si ibi kan ki o ma wo iyawo re bi o ti n se pelu okunrin miran ni mo ni ki aburo iyawo re wo aso iyawo re be ni emi ni mo yi aso pada ti mo lo ba aburo yi iyawo irikerindo wo mi loju pupo ojojumo ni mo si n fe ki irikerindo ku ki iyawo re di temi igba kan mo fe fi owo gba iyawo na ni idi bi mo si ti ni ki n se be ni owo mi ro ati ojo na ni owo mi ti ro titi di oni o ati be lo igba ti eti ayederu e na da ke oro siso oju ti pupo nkan ti o buru nibe ni pe enikeni ko lagbara lori ete re ete n ti kara re soro ni iba se pe eniyan le kilo die fun ete ni ayederu eda iba ti kilo fun tire enu ya awon ode lati gbo ohun ti ete okunrin na so leyin eyi awon elomiran tun koja ti ete won tun soro ko si ohun ti ete ko gbo tan ase ole ati apaniyan gbogbo wa laarin wa to be awon ti o ti da omo lomo lori seyin ko mo ni won ba leyin ti gbogbo won jewo ese tan bayi ni okunrin ti o gbe aake lowo ni lori ki a ma koja lori afa odo eje irin kan soso ni afa na je orin irin kekere yi ni oluwa re si ni lati te koja gba ti eniyan ba si ti le duro si eti odo eje papa bayi ti o wo inu odo ohun ti oju ri ko mo ni iba odo yi ko fun ogun logun eniyan ti won ti ja sibe lati ori afa eyi ti o si yani lenu nibe ju ni wipe won ko ku be ni won mu omi odo eje bayi lemo lemo ṣugbọn wọn pọ to be pupọ o igba ti awon to ba yoju si ita ba fi ara han fun igba pipe won tun ri si isale ki won ba fun awon ti o wa ni isale odo ni aye ki awon na tun wa si oke ki won fi ara han die ki awon na tun mu omi eje loju gbogbo araye bi olukoloku ti mu omi eje ni o kegbe soke ti o tun daruko ese ti oun ti se seyin igba miran eranko buruko miran asa si elomiran age apa re kan kuro loju gbogbo wa a ma je be ni eni ti o ni apa ko ni ku o a o si ma wo ti ohun ti kukute ti o ku ti o ma kigbe ninu odo na emi ni mo ko bo si ori afa odo eje o mo ti le ro wi pe won o ja sinu odo na ni a fi igba ti mo si gbe ese le irin ti ese mi mejeji n gbe ara won lai je pe mo gbe won be mo koja si odi keji igba ti ayederu eda n bo bi o ti de idaji afagan ni ri dasi meji ti o ja sinu odo were yo ti de inu odo ni asisi ri eranko kan sare si oju wa bayi si ni eranko na se gi apa re kuro ti o gbe apa ha enu ti o nje apa na ti ayederu eda bere si gbe pupo ti apa kiri odo eje ti o nkigbe bi ayederu eda ti jabo si odo tan na ri afa ti o da o ti o tun sopo pupo ninu awon eniyan wa si de odi keji ni alafia ibe nbe olokun papa ko ni ipalara ajogoke ni ṣugbọn ọpọlọpọ lo ku sinu odo eje ninu awọn ti ajọ nbọ ati paapaa awọn ti wọn darapọ mu wa lati ilu awọn alaṣeju ṣugbọn bi awọn erida re ti gọto ni ko si eyo kan ninu awọn ti o ba ni kuro ni ilu wọn ti o jẹ wi pe o ku sinu odo eje gbogbo wọn ni wọn de odi keji daada ewe eye ti o tilẹ jẹ ọlọgbọn daada ko ku si odo eje igba ti ete re tilẹ n sọrọ ko jẹwọ wipe ewe eye pa eniyan yi rara tabi
o se enikeni ni ibi niba ti agoke tan ti mo ka iya wa ti ko ku sinu odo na aje adojo awon ti o ku dabi 100 ko pe pupo ti agoke tan ti mo se ipade ki a ba yen eniyan si awon ipo pataki ti o sofo leyin ti opolopo ti ku tan pelu ayo ni awon ode fi yan inu laye wa si ipo ayederu eda ti o di wi pe oun ni igbakeji mi olodgbon ni okunrin na o si je oniwa rere nisisiyi ti a ti koja odo eje ni ekeji awa na mo pe a tin sumo ibu elegbeje arin to wakati meta si odo eje nigba ti a ri wi pe ona tubo tobi si ti ojo ona na ku fun yanrin fofun lo gba won gba ojo ona yi omo tigbin tigbin awon igi nla gbogbo ti won dabi araba ni won si wa ni apa otun ati apa osi lo ṣugbọn ati ewe o ati eka igi ati itan na awon igi won ni se ni won fofun bala o inu igbo na si mo to be to je pe bi eniyan ba wo abe igbo bayi eniyan le rin to irin wakati kan le kan soso akiyesi kan ti a bere si se ni pe igba ti a ba nwo iwaju ti a ri ti ede kan bo lodo wa igba ti o ba se a ko tun ri oluwa re mo igba ti a ba si ma wo eyin a ri wi pe oluwa re ti koja seyin wa igba ti o pesa a ri enikan ti o pade wa gan bi o si ti ri mi ni o soro ti o wi pe kaabo irikerido e mura o awon eranko nfe ba yin jagun se looto leranko ba won jagun bo ologun na se wa je e ja tesiwaju tori pe ibi ti se oju owe keji din la dofa ibe ni ori ikewa pari si e ja tesiwaju ni ori ikokanla won pe akole ori ikokanla ni ogun ibode igbo elejeje oje we kokandin la adofa ibe na ni ori kokanla ti gbera so e ja tesiwaju lati ibe bayi ni okunrin na wi mo si fe ba soro ki tubo wadi nipa nkan ti o so ṣugbọn were lo koja o ko duro mo igba ti o wa se ayo si igbo elegbeje nkan ti a ko se akiyesi ni awon nla kan bayi ti o ba oju orun lo ti o duro ni enu ona igbo na igba ti o ba se ti a ba wo oke awon yi a dabi oju eniyan ti o ba se a dabi oju kinirun igba ti o tun se o dabi oju ekun bi o ba si tun yi pada a dabi ori ejo nla a ma yo ahon jade bere bere lenu o to bani leru o to nkan ti o le le eniyan pada igbo elegbeje paapa bani leru ti a ba nwo bo lewaju o dodo to be itakun si po to be igigi gasi tun wa to be ti o soro lati se apejuwe o yanu lenu lati ri wipe won se ilekun si enu ona igbo na sugbon o bi a tin sumo ilekun si funra re ti enikan kun ta bayi jade si wa o ni oribode igbo elegbeje o wo sokoto pepe kan bayi irun ori re gun o si ba irun na lo si eyin eyin ni nkan ni bara idi bi o ba tin rin lo eyin okunrin na ko jo ti eniyan rara o te kolo kolo o si bani leru bi o ba tin soro jade lenu eyin na paapa pupa okun fun eje bi a ti fe wole ni okunrin na dani pada o ni akuti igbodo wole o ani lati sun ni waju igbo na di owuro ojo keji nitori pe awon eranko ati eye ti wi fun ohun pe awon fe bani soro bi won ba le pari oro na pelu ide lorun awon ko ni se nkan kan o sugbon bi be ko awon o bani jagun o tun wi pelu pe ani lati wa ounje ti ohun fun ohun igba ti mo si bere ounje re o ni eje ni ohun mu ko ti ipe ti okan ninu wa pa agbon ri kan abagbe fun igba ti ile ojo keji mo ti mo lo si odo onibode o ranse si ogagun awon eranko eni ti je inaki iberu niba ti mo ri inaki iberu eru ba mi o ni ori ati oju ti o dabi ti eniyan gan bi eniyan lo si se n soro sugbon lati ejika si isale patapata ti inaki ni bi o ba soro oju re a ma pupa we die die ni oro enu re si ma n jade mariwo pe ni inaki iberu sanmo idi lati orokun si lo de ese re ni o to egba yi de si awon egba yi to bi 15 ni ese kokan bi o tin rin bo o ku opolopo kumo si owo osi nigba ti ori onibode o lerin sugbon nigba ti ori mi o fa ojuro o bere si soro lo ba ni kini ina ki iberu so on to so a mo gbo sugbon ko to ni pe a tesi waju e ja sare doke lona bi ba pada de e so yoka yo tesi waju mo ki yin o
ẹkú kalẹ

0: mole.
1: Mo ki wa wipe akabo pada sori eto ayoka ni ikoni Diamond FM. Oruko mi o yi pada Ife Oluwa Oma Adebayo ni. Eya tesiwaju ni beta bayi wi onde. Oju ewe Adofa. Ibe na lade duro. Eya tesiwaju lati be. Emi ni ina ki iberu ti se olori ogun awon eranko. Mo wa ni oruko gbogbo eranko ti eye, ti eja, ti ejo ati ti awon igi lati fi esusun yi. Awon eranko ni awon ti gbo be e tin pa omo awon. Ti ki se yi ti o dagba ninu won nikan ni e n pa je. Ti e n pa yi ti won ese bi lojo. Eyi ti ko ju ojo meji ati eranko olojo meta. Won ni iwa ti awon ti o saaju yin hu ni ilu awon. Ko ta awon lorun awon akara ogun fi oju awon ri nkan awon eye ni awon ti mo bi eyan mo eniyan ti mu omo awon ti e nse ile ti yin fun won te fun won ni ounje ti yin te fi won sinu ewon ti yin ti won ko gbodo fo jade won ni awon eniyan akara ogun papa si wa eto si awon oko ninu won ti an pe ni kako gboya to be ti o gba oba awon ni ori Ori oba laye luwa ogongo baba eye awon eda royin iwa ika yin si awon bi o ti eje wi pe ati kekere ati nla ninu awon ni e fi awon kokuro ninu omi ti e ko tile dake be o ti e nje yin ti awon baye ti e ko fe ki iran awon si ninu odo mo be na ni igi ati awon ejo royin iwa buburu yi nitori na eyan mo eniyan awon omo ogun mi ti pejo ni oniruru o kini won ko niye Ko se ni to le ka awon ekun ikoko po lo yanturu egbeje rin mi lo duro bi omogun awon eja oka ati ere la inu sile de yi ha ha ha o awon igi ti ko le kuro loju kan ti ra awon iwin tin gbe inu won wa ja loruko igi iwin inu roko iwin inu awusa iwin inu bepe gbogbo awon won yi duro de yi o won ni ki njise bayi fun yin pe bi e ko ba fe ija ki e ko awon ibo won yi jo ki e ko won fun onibode igbo elegbeje bi o ba ti di ago mejo abo wurola be ba se yi won ni awon mo wi pe e ko fe lati se ijamba won ni awon o je ki e lo si oke ronu lai si ija lai si ipalara enikeni ko ni fi owo kan yi won ni awon mo wi pe e ko fe lati se ibi sugbon o bi e ko ba se yi won ni ogun yo be sile laarin awon ati eyin ni agogo mesan owurola bayi ni olori ogun awon eda alaye won ni so ogbe ni ina ki iberu bi o si ti dake ni agbo ti awon igi pariwo ti won ke bayi pe o seun bi a ti ran lojise leyin ti o pari oro re mo wi fun pe awon eniyan mi yo lo ro ohun ti o wi a o si so nkan ti a ba fe se fun onibode igbo elegbeje ti a se ipade awon ti o wi pe ki a ko ibon wa fun onibode ki o to di agogo mejo abo oju mewa pere lo o gbogbo awon iyoku ni o wi pe ki a pinu ati jago nitori eyi mo lo si odo onibode ni agogo mejo oni ki o wi fun ina ki iberu pe a ko ni ko ibon wa sile o ki won mora fun ogun nigba ti mo wa se eto ogun na fun awon eniyan wa mo fi awon ti mo ro wi pe mo ji akoni si apa otun mo tun fi akoni si apa osi awon ti mo ro wi pe won ko lagbara ju be lo ni mo ni ki o duro si aarin ero mi ni pe bi awon eranko ba nsegun awon ti o wa laarin awon ti apa otun ati ti apa osi yo segun awon ti o wa niwaju won ki won si ti ipa be ye awon omo ogun eranko po ki won fi awon eranko si aarin awon eranko se eto ti won o ni ona ti o yari lenu ti pe awon igi si wa leyin won o ran won lowo popo nitori pe nigba ti ija ko bere ti a wo inu igbo elegbeje tan a se inu awon igi ti o wa leyin wa ni awon iwin ti o je akorin ninu ile isin awon igi nde awon woyi lo ma nkorin nigba ti won ba yin olorun logo won ko si jagun bi a ti wo inu igbo ni arede gbọ orin leyin wa orin na dun to be o si gba gbogbo agbegbe to be ti a se bi ogun bo leyin wa ni eleyi ko je ki a ete ja bi o ti ye igba ti o se ni ari awon omo ogun eranko ni waju wa bi won ti se eto won ko ri bi awa ti ro se awa ti ro wi pe awon eranko bi ikinihun ekun ikoko erin ati awon alagbara gbogbo ni yo wa ni waju ogun sugbon ko ri be rara o awon ekute oni won saju laarin awon ekute yi pelu ele kekere kan ni asaju patapata sugbon

0: eleko kan lo ni adunia aye ta wa yi bustanon bi ogba oko ni bi garden laye bi garden laye bolon se gbe aye yi kale odidi ogba oko ni bi farm laye farm ni inu ogba oko ni a wa sise le bi bayi ni bo si wa ri zuyi na ti bi khamsat ashiya nkan marun na fi seso aye da yo ba da awon nkan marun yi o gbodo da ninu aye to won na fi gbe aye ka eh bi mi pe kila koko akoko ni pe ilmul ulama bayo ba da ilmul ulama ninu ta fi gbaye yi du o ni ima won afa asalu ala dhikr in la ta'lamu ni Quran wi e bere lowo awon eyan ti o ba ye yin ma e da ma lo kan bi ti o ti ye kiyan bere pa ko ye o mo ilmul ulama ima won afa ninu kan ti won fi si aye so ni e to tele umaro de ba n direct yan ninu aye dede won wa ninu n ta fi saye iloso
1: okay
0: sa ri dede gba mo bayi
1: je ba won mo
0: ko si dede ma eleketa wa ibadatul ubad awon kan wa ubad ni won olusin lohun ni won ninu ibada won okunu ta fi gbaye duro ayun so ba elekerin wa amanatu tujar awon ti won taja awon ti won taja se amana tutuja won la mana san la mana mani si awon tin taya won la mana
1: atan ti pa atan taraisi
0: ele karun wa nasihatul muhtarifin a ma gbo isiti ona to ba juyan lo iyan tun yato si elmu lo la ma o awon to ba juyan lo ma si yan leti pe beyan se nlo aye ni eyin lo aye be sugbon gba tolorun gba aye kale yi faja a Usaz Mustafa.
1: Ayakumullah.
0: Nkan marun se na fi gbe aye yi kale. Akoko ni ilmul ulama. Ima won afa ninu tan fi saye loso ni. A gbodo ma wa nu aye ka ma awon afa tun mo tun aye se. Ekeji wa adilul umara awon tolorun ba president ni minister ni gbogbo to ba wo kan le je imam ni chairman ni gbogbo tolorun ba fi o si principal ni.
1: Ba le le ni.
0: Wa adilul umara won gbodo ni dede lodo odi melo odi meji eleketa wa ibadatul ubad agbodo ra won ti o ma sin lo ninu tan fi gbaye iduro ni won fi saye loso ni ekerin wa amanatu tujar awon ti won taja won gbodo ni bewo olon oraja ni 9000 naira lapejuwe o si ntan 30000 iri yen ti poju maji yen ti poju to ba siwo oko to fi gbe to siwo kini o ye ko le seku fun ona nkan elekerin wa nasihatul muhtarifin iyan gbodo ni awon ti o ma kiyesi isesi yan iyan o la awon alabo awon alabo se awon olopa soja se e ma rin lasiko yi e ma gba bayi bayi e lo seatbelt e lo kini kan olorun fi gbaye dunu sugbon gba tolorun wa saye bayi faja iblis sheitani wa de sheitani de bi khamsati alam fa aqamaha sheitani na wa gbe oni okay se aye ti wa bayi seton na wa lo gbe nkan marun o wa gbe ti nkan marun tan saye losun fa akoma kini marun yen wa duro ti kilo koko mu wa ja abil hasad keta lo koko gbe wa seton ni keta ni o awa yi pe bo ni gbe keta yi lo farokaza o fi jambil ilm o wa gbe segbe oni mimo ekin kan ba ti gba mic nisin lafa kan ti mo yin mu leleri eyin to lo so ni kleto n yeye imafa kan ko dabe leyin gba to se yen to ri awon afa mu tan ti seton ni ri won mu tan waja abil jaul o sese tun wa gbe abo si wa aise dede wa lo gbe wa farokasa hobi jambil adil o wa gbe segbe dede awon ta mo so pe won o se dede fun wa
1: awon lori
0: dede lodo won mo waja aliya o lo karimi wa ka se karimi ka si se ka mo pa wa la se farokazahu bin jambil ibada o wa gbe segbe ibada e ba ti re nikan nisin to yi tawon eyan po leyin ohun yo wa lo gbe suratul bakara yo lo n fe fi kiun fun wa to nikan ba da wa to fe fi ki ba nkan ni o se ki o
1: ma kula allah ina atina allah akbar
0: bo la se sise tori tolorun ta ni se tori karimi ka nu setan

Ago laafin. Dide bayi ni won pe ni Tewe Ade. Bibo bayi ni won pe ni Teboye. Dede bayi ni won ni rokuku lagbala. Ero pese ni ti gbin. Didun na la kuku bale oloyin. Yo ma dun ma toro, yo si ma tuba tuse ni gbogbo Oluwa patata. Akiri orileede yi ati kaakiri agbaye. Pipe ago laafin o.

ago laafin leto yi Diamond 88.7 FM ni le lorin Olajide Ibrahim ina re o yeru akini mi omo olofa mojo nle ola lo mi omo abisu joko jagadi kakati ti loro ta won to fa ijakan ijakan ti anja lofa lojo si won lo soju ebi osoju koronu oko enikan le ba komo ni le ijesha ni mi re omo leni ate eka na ni mi omo eleni ijesha ke ridu isa na ewe le be na le omo re wa re ale ati mu na roko e de sun won fogede se lale ijesha eyin eye be na ni eje olorun oba ari iro ala mu mo dupe lowo re o mo ki ya lase apase le ise wa ni ti an fun wa ni ore ofe yi lati mo mu eto yi wa fun yin ni gbogbo ojo mejo mejo bayi ta n wo bawo ni awon le yoruba bawo la won ilu wa gbogbo bi an ti se wa ibo ni an ti wa bawo ni an se debi ti an de ta lo ta won ilu ohun gan do eh adupe o fun ori ofe te fi fun wa yi lati je ka won eyan mo ipile se ilu won kaluku ko mo sari yan jiyan pe tani wa talawo lori oro awon ilu ori ofe ni gbogbo un tin mi ti omi nu awon kan te ni olorun ba yo mo ba daabo re bu won agbere mi mo olorun ko mo ni fin sile o ibukun yamu yamu anu nla olorun yo mo ba gbogbo yin patapata ti letile te bi tara ti ye kan ati jo olorun itete baka na ni ki oga agba le ise wa ni ma o sha michael abiodun omo lare waju ni won je adupe ofun imoran ati gbadegba oga wa ti nbe leka karakata baba wa oluoye depo mo se raule o mo ki yin ni meje mejo oga ti nbe leka royin oga ti nbe leka eto gbogbo ti lo ni ise yi ati gbogbo loga loga patapata leka mo ero ni o ati ni gbogbo bi ta mo si Diamond conglomerate be mi ti mo pe nu tori bi park ti nbe be na ni awon le ise mi nbe eh o adupe lowo olohun oba fun abo ti fi nbo wa lati en to dagba ju den to kere ju ile ise won yi Olorun oba adupe o fun ilosoke ilosodo ise wa komo ni ise o abo olorun yo mo da lori kaluku wa gbogbo eyin ti e se je ololufe wa lori eto yi papa julo eyin ti en sugba wa lori eto yi adupe lowo yin fun te n se ti wa ti wa be krisaboke mitala ninu ilorin ni okuku wa gbogbo yin patapata na ni monki atajere na le meota ni gbogbo igba di olorun daris mu ki yin gan ni o oki gan bakan na ni gbogbo awon yoku na ti won gbero abi ti an ti wa simi ti e fun ba ti e yi na igba to ba to ya mo pe e tun pe wa pe e wa gba nkan ta ni fa awon eyan lati je ki won mo wi pe ibi ta wa re o gbogbo eyan olulufe wa na te n pe wa ni gbogbo igba te n dahun te n pe wa lori eto yi adupe lowo yin o mo wa ki gbogbo kabiyesi patapata kadi ope lori ki gbata ope lese kẹsàn ọba kó sì jẹ kó pẹ gbogbo ẹyin ìjòyè wọn ni karaole náà àkókò ìròyìn mo ṣe karaole fún gbogbo ẹyin kábíyèsí gbogbo ẹyin olóyè láwọn olúwa gbogbo gbogbo ẹyin olórí pátá mo kí yín náà o torí bí ọba só lórí kò sí kábíyèsí ẹjẹ á mọ bẹẹ amúgbálẹgbẹ àwọn òyìnbó àmọ pé kinní kan ní bedroom partner àwọn ni fún gbogbo kábíyèsí wa yóò mọ júṣe fún yín o àbọ̀ ọlọ́run yóò mọ dájú gbogbo ọmọ àtẹ̀bí àtàrà gbogbo ìlú òní túká mọ̀ yín lórí òwúbẹ̀ kábíyèsí wa ni mo ṣe wípé ago láàfin o.

Ago laughing little Diamond 88.7 FM nile Lorin na lawa yi loni a fe se agbeyewo awon ilu wa gbogbo ta lo ti ete awon ilu kokan do nile Yoruba yi papa julo nile Yoruba e je bere lati ilu kan ti oruko re wa papapo obirin kan doje obirin pelu awon kan ni won te ilu Oyindo ni won se wi pe oso inu igbo lo wa di osogbo loni omo oba oran miyan te ilu Oyo do ilu Oyo alaafin ojo pa sekere made omo atiba osogbo ni ilu oro kin ti e o ni ijebu ode lohun awon ni meta kan ni ito so fun wa wi pe won te ilu ijebu ode olu iwa ajebu ati olode be ba wa wu ajebu yi ati olode yi won pa won po lo di ijebu ode o lati fe o daye ni asiti dide wa ni ijebu gbo nti e ademakin ori mo lusi na lo te ijebu gbodo ni oba won se nje ori mo lusi ti lu ijebu gbolo ni gbangan olufimo lati ilu Oyo e ri pe olufi gbangan ni mo pe uruko oba todo ti won oho lo di owo yi o oho ni mo pe e je spelling re fun yin o g h o e je pe bawun owo na ni ojugbelu omo laaye nte ilu Owo do ni abe okuta sodeke ni sabi agbongbo akala ofa olalomi olofa gangan olalomi olofa gangan ti mo tafa na lo te ilu ofado ni ilu ejigbo ti nbe ni pinle osun akinjola ogiyan ni o te ilu odo ni ti efun alaye oba lu fun alaye more awon ilu ti baba yi te don ti efe to bi meta abi melo kan efun alaye e ran ti pe mo so fun yin gba kan wi pe ki oya se lugbo efun alaye alaye yi na ni o wa ninu bi kan ti awon efun po nbe gan ki oya se lugbo efun alaye lo di ilu efun alaye lo ni o alaye more oni ile ife ngba kan lo te ilu efan alaye do ni ti ilu omuran olomu aperan ni itan so fun wa wi pe o te ilu omuran do ni ti ilesa omo oba ajibogun na lo te ilesa do eran ti pe ohun ati ajigigi ni anjo te agbegbe yi do nigbati ajigigiri lo re te ijebujesa do nti e awon mejeji ni ojo lo re bu ni okun ti a fi fo oju baba won nigba ti oju baba won ti je odudu wa fo ngba na lohun ni ti ila orogun fagbamila ajagun nla na lo te ilu ila orogun do odumosa na ni ote ilu erin ile omo elerin moje omo elerin e ri pe won ni omo elerin mosa odumosa na ni oruko en to te ilu erin ledo ni ti ilu ede ti mi age na lo te ilu ede do ede si wa ni pinle osu ife wara ade ni regun na ni o te ilu ife wara do gege bi ti wi ngba to fe joba nlu ile ife ti won fun lo na ba ku awon eyan ti esodi ni an ba lo ninu irin kerin do won ni an ti do sibi kan ni an wa te ilu ti an pe ni ife wara do ikire omo oba akirere ni o te ilu ikire do ni igede ekiti ake na ni won lo te ilu igede ekiti do ni ti otun ekiti ore ni won te ilu otun ekiti do ni ago oke osiki ago oku yi wa lagbegbe abeokuta awon ti an ba mo abeokuta daada

go oko se mo pe le agbegbe abe okuta orisirisi ilu ibara nbe gbagura nbe ago owo nbe gbogbo e na ni ama ago oko osiki na lo ti ago oko do sanguota okun fun mi ni re ni won ni ote ilu sanguota do ni ti akure asode boyede na ni ote ilu ido ode ni se e ran ti pe itan akure akun to re akun to re lo di akure lo ni o ni ti iseyin ebedi ni an ni ote ilu iseyin do won a mo wi pe iseyin oro omo ebedi moko ikorodu lasu na ni ote oga lasu na lo te ilu ikorodu do ni ti ajase opo omo oba seje ni ote ilu ajase opo do to si di olupo akoko Isiye omo oba paragbon na lo te ilu Isiye ti yun wa ni ipinle Kwara do awon eyi ti a le mu wa fun inu baba wa se pe e mo en to te ilu ti yin do gege bi itan ti wi te si le fidi e mule e pe sori ero obara eni soro yi 091 36 55 69 52 091 36 55 69 52 awon ilu at awon to te won do na ni anwo loni ni ori eto ta pe ni ago laafin diamond 88.7 fm ninu ilorin ago laafin 091 36 55 69 52 na ni eje agbo orin ilu to je wi pe ohun ni akoko ni ile yoruba ibe ni gbogbo to je orirun gbogbo yoruba ilu ile ife

0: The number me, Emma, hello?
1: Eka, so.
0: Lati ilu sawo esun ku ni ri oyin e dakun o da npe soju oyin ju
1: mi se ma ri ti ati bere
0: ah e dakun hello
1: mo
0: ngba o
1: so ni sawo awon eyan meta ni won se da o
0: awon meta wo
1: alakoko ni olarele egbo
0: olarele
1: e ti won je oloye bo
0: okay
1: oni kun bai Eleke ni Ajanti.
0: Ajanti.
1: Eleke ta ni Ajanti tipa.
0: Ajanti tipa.
1: Ni awon meteta ni won jo si ode wa lati ilu Oyo.
0: Te si fidi re mule.
1: Ebe ni.
0: Te mo dada. Ibo lagbo le ti yin ni ilu Oyo, ni ilu Sawo.
1: Ni ile oloyi elemoso amani.
0: Awon meta te daruko yi awon ni an te ilu Sawo do mo ro pe gbogbo omo Sawo gbo bayi fa won te mo ise adupe 0913655952 daruko ilu re ko wa so ta lo te ilu Ido hello e ka san o
1: Lati
0: ilu Jagbo. Kile pe?
1: Te ba ngo temi lati ilu Jagbo mo tun pe.
0: Mo ngbo sa. Mo gbo nkan te n bi eni ilu Jagbo le wa en so en to te ilu yin Ekiti do 0913655692. Hello. E ka san o tun le bete oju opo imo se ba kan lo san yin o oran ile yoruba atawon to te ilu won yi do na la nso loni 0913655952 agola afileto diamond 88.7 fm nile ilorin awon egbe idagbasoke ilu kokan o dara ki e je ki awon eyan mo bawo ni ilu yin se se ko mo di wi pe awon eyan mo so nkan mi nipa ilu yin to je pe ti won ba ko ta ko ni teyin lorun e wa e je ajo pawopo ka jo so fa awon mo ilu yin wi pe en to mo te ilu wa Ido mo re o ibi ti an si ti se wa re opo ariyan ni ti nbe lode eto ni wi pe eni bayi na ni o te ilu wado ibi bayi la si ti se ibo gan ni ilu hello
2: sanu
0: e ka so o
2: ani agola vinjide ibrahim
0: ah e mo seun oruko ti yin o
2: oromi mike bamidele
0: e se sa
2: e ba wa ti oro amo
0: e oro awa awa toro awa toro se mo pe ekun mokanla ni nbe loro bayi ni isin
2: iwo wi
0: se iwo wi ni abi e mo be wi pe iwo wi se a bayi wa orisirisi agbegbe loyi ibi ta npe ni oro ni isin hello
1: Ẹ mọ̀ sán o,
0: orúkọ yín bo lẹ ti ń pè wá o.
1: Ọlábànjí ni láti Sawo.
0: Láti Sawo, mò ń gbọ́ sá.
1: Èèyàn méjì ló tẹ ìlú Sawo tó.
0: Mo wí náà wípé ẹṣẹ́ ẹ fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ẹ tún dárúkọ ti yín o, ká tún gbọ́ o.
1: Ọlábànjí láti Sawo.
0: Mò ń gbọ́ sá, ẹ dárúkọ àwọn tẹ ẹ níwọ̀n tẹ ìlú Sawo tó yìí.
1: Ìbọ̀ Ọlárẹ̀lẹ̀.
0: Kílẹ̀ wí?
1: Ibo Larele. Ati Ajanki Ala.
0: Ajanki Lala. Oh, Ibo ni anti wa?
1: Ajanki Ala.
0: Ah, Ibo ni anti.
1: Ati Oyo le wa.
0: Ati Oyo, otito. Ati fidi e mule. Oyo ni anti wa. Te si fidi e mule wipe Oyo ni anti wa. Eshe, adupe. Mo ni ipe kan lati gba si kato. Hello.

0: emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kiribu ati rafo ni tesiwaju eka ikefa sabuke ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso agoso jeje oye ni yo ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa
1: hallelujah adupe lo olorun fun anfani miran to fun ni ojo ti oni ti e ti le wa laye ati lati wa laye ki gbogbo omo Olorun ni bi gbogbo e tin gbo ohun mi yi mo si gbadura wi pe a o gbo ni agbonu mo ki ile ise diamond eyi ti Olorun nlo lati je ki a le ma gbo ohun wa kete kete ni gbogbo ibi ti ero alatagba won de be pelu mo ki jo kelubu asira siwaju eka ikefa saboke ilorin eyi ti oni ki a ma kede fun yin ni osose nipa pipada bo jesu kristi bi o ti sumo etileto ati gbogbo awon to nse onigbowo eto na ninu ijo pelu bakan na mo ki gbogbo awon ranse olorun tooto nibi gbogbo ati ninu ijo kerubu ati serafu kaakiri agbaye ni pataki julo eka ikefa saboke ilorin mo ki gbogbo eyin ranse olorun wipe e ma je ka de owo wa tori pe akoko na sumo e je ka gbadura baba wa ati olorun wa nipasẹ jesu kristi adupe fun ore ofe ite fi fun wa baba gbadura loruko jesu wipe ki e ba wa soro yin ko si ye wa ni oruko jesu kristi oluwa wa ami ni oni eyin olugbo mi oro ti Olorun to fi si wa ni waju lati so oni oro jesu kristi eyi ti o so wipe e ma sise titi igba ti ma pada de e ma sise titi igba ti ma pada de occupy till I come oyinbo re niye occupy till I come e ma sise titi di igba ti ma pada de a o ri ayoka wa ninu iwe luku ori kokandinlogun iwe luku ori kokandinlogun ese iketala o si pe awon omo odo re mewa o fi mina mewa fun won o si wi fun won pe e ma sowo titi emi o fi de e ma sowo version mi so wi pe e ma sise titi ti emi o fi de opo eniyan reti ohun la lati owo Olorun ṣugbọn nigba ti won reti won di ara nipa ti emi e o ri wi pe opolopo eniyan ni orilede Nigeria pa awon omo leyin Kristi okan opolopo ti n rewesi a n gbadura o dabi wi pe Olorun ko tile gbo nkan ti a n so a n pariwo ṣugbọn o dabi wi pe Olorun ko gbọ ṣugbọn e ma je ki n tan yin Olorun n gbọ Olorun so fun wa loni wipe ma se rewesi ma se jawo ma sise titi di igba ti Jesu o fi pada de ma sise

0: Ekasan, eyi ni awon koko ni iroyin ekore fun ti osan toni. Falana ti so fun awon oleselu lati ma se lo isele ijinigbe ipinle Oyo fun eto selu. Awon musulumi ni ipinle Oyo ti tako ibere awon iko agbesomomi eleyi ti won pe fun idasile ofin sharia nilu Idan. Alaga iko kan ninu egbe oselu Labour Party ni ipinle Nasarawa ti kede wipe emi ohun wa ninu ewu ti o si n bere fun abo latowo awon osise eleto abo. Giwa agba tele ri ni ile eko ga fasiti Uni Ilorin Ojogbon Abdulgani Ambali ti jade laye. Leka ti le okere orile de Canada ti fi ofin de kiko awon ohun osin wole lati ilu Texas ni ile America latari awon aisan kan ti won ni o wa lara awon ohun osin na. Ekasan e seun ti a darapo mo wa ninu iroyin ekunre lati ile ise wa da 1.7 FM Ilorin iroyin ohun lekunre n bo leyin idanuduro ranpe.
1: I'm not sure if you're going to be a good person. Sugbon ni isin opo awon eyan kunu ki won ma fi phone record tabi ya photo isele apanilekun lati fi sori ayelujara kaka ka ma record tabi ya photo ta fe fi sori ayelujara e je ka kokko yara pe fun iranlowo lati dola awon to wa ninu ijamba leyin na ale wa record tabi ya photo fun eri to daju
2: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni 188.7 Ilorin.
3: Iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM.
0: E kaabo pada iroyin ohun re lekunrere latenu Olayinka Ajani Ajibade. Agbejoro ajafeto moniyan ni Femi Falana ti ro awon oloselu lati ma se fi isele ti o sele ni ojo 15 osu 5 iyen isele ijinigbe awon akeko ati awon oluko nijoba ibile orire ni ipinle Oyo se eselu.

falano lasiko ti o nsare lori ero amohunmaworan kan eyin o ni ojo eti o gba awon oloselu ti won ba ni olobo lowo la ni amoran lati se be ki won kede awon olobo be fun awon ajo eleto abo ti won yo ma gba receipt sile awon omode ohun ati awon oluko won ki won si ma se ma soro kuba kugbe si ara won latari isele aisi eto abo lorilede nigeria dipo be ki won fi oro ohun se agbajowo lati ri wipe ohun la fin soya nipa wipe eni to ba ni olobo lowo ninu awon oloselu ohun ko so sita fun awon osise eleto abo lati fi gbe bese bako na ohun ni falana obenu atelu minister kan ati gomina telari kan gege bi o ti je ko di mo pe oro to ntenu won jade o tubo mu ibinu ba awon eniyan ipinle oyo ti o si n se be ti o tun se akoba si eka eto oselu o je ko di mo pe iru awon oro be ni o le ko ipo iru okan ba awon ebi awon eniyan toro na kan gbogbogbon Musulumi ni ipinle Oyo ni ana ojo eti titako ibe idasile ofin sharia eleyi ti won ni o wa lara awon kan ti awon iko ajinigbe ti won bere fun awon egbe awon musulumi yi je ko di mimo wi pe awon olegba ki awon iko agbesumo mi wa di agbenuso fun esin musulumi nipa wipe ki won ma so awon ohun ti awon musulumi gbodo se ati ibi ti won gbodo rin si egbe awon elesin musulumi ye ninu atijade kan ti won filede gba ti owo alaga awon alehaji iziaki kunle sani ati akowe apapo won alehaji murisiku abidemi shinyobade eleyi ti won buwolu atejade ohun ti won filede ko di mimo wipe iwo daran ohun ni isele ijinigbe eleyi ti esin musulumi ko si fi aye gba bi o ti le hun ko kere mo egbe awon musulumi je ko di mimo wipe esin musulumi tin se esin islam ko fi aye gba isele ijinigbe sumo mi tabi kiko ni ni papamora lati gba owo lowo eniyan won wa se lalaye wipe bo se je wipe ofin sharia duro fun eto idajo re ifokanbale ati idabobo emi awon eniyan egbe awon musulumi wa je ko di mimo yi pe ohun ti ofin sharia gbe lowo o yato gedegede si ohun ti awon iko agbesumo mi ti won bere fun idasile ofin sharia yi ti won gbe lowo nitori pe ofin sharia ko faye gba iwo daran obirin ti won je lesin ibile lati awon agbegbe loniranran ni ilu egba lojo eti ni won ti se be se eto ifeonuhan gba ti oju popo nibi ti won ti lo si awon ojubo ti o nbe nilu abeokuta ipinle ogun ti won si lo nbe bere fun itusile awon omode ati awon oluko ti won jigbe salo ni ipinle oyo awon obirin yi ni won wo aso funfun ti won si gbe awon ohun won lowo eleyi ti won si se be ti won lo kirika awon ojubo eleyi ti o nbe ni awon agbegbe ni ipinle nilu abeokuta nibi ti won ti lo nbere fun iranwo awon ojubo ohun lati ri si itusile awon omo ti won be lakata awon iko ajinigbe awon onise se ibile ohun ti won je obirin ohun ni yeye olokun agbaye ti o tun je olori ti orile ilawo kingdom iyun dokita omolara fashola magregor ti o saju won o je ko di mimo pe pataki adura yi ohun ni lati bere fun awon alale lati ran orilede lowo lori idabobo to yoranti lorilede Nigeria papa julo ni ile Yoruba Ara ile igbimo asofin ile wa kotwila pabi o ti pe ohun o se ileri kankan fun eyikeyi awon asofin ti won padanu aye won iyun ni asiko eto idibo abele ti won je omo egbe oselu APC iyun awon ti won padanu lati won fe lo jide DJ labi ati egbe oselu APC amo ti won o wole lati idibo abele ipe ohun o seleri fun won lati toju aye won nigba to yan na oro yi ninu atijade kan lojo abameta eleyi ti o gba ti owo oniran lowo re leka eto riyan ati ipolongo honorable SMS Sunday eyibo jade ni a

0: Abi o ti kede wipe ohun banuje fun bi awon asofin ohun bi won o se gowo mu ni bi eto idibo abele eleyi ti ko wa won lo fun o wa je ko di mimo wipe egbe oselu APC awon ni awon sise lati wa iyanju si awon gbugbugun to jeyo lasiko eto idibo abele egbe oselu na Alaga iko kan ninu egbe oselu Labour Party nipinle Nasarawa Alexander Ombugo ni o ti kede wipe awon kan dukuku laja mo emi ohun o wa re awon ajo eleto abo lati dabobo ohun ki won si se iwadi to yoranti lori esun yi o Ombugo ohun ni o fi esun yi kan lasiko to n ba won oniroyin soro iyen nilo la fi atin se olu ilu ipinle na lojo aba meta o je ko di mimo ipe o sese ki won ma dukuku laja memi ohun latari ipo ti ohun to se lasiko eto idibo Asiko to dibo abele egbe oselu ohun eleyi ti awon sese pari ni ipinle na amo o kuna lati daruko awon ti o fura si wipe won dukuku laja memi ohun oni wipe ohun yo fun awon osise eleto abo ni oruko awon eni na nitori wipe ti ohun ba daruko awon eni na si afefe o sese ko se idiwo fun iwadi awon ajo eleto abo Giwa agba telere ni ile eko giga Fasiti Unilorin Ojogbon Abdulganiyu Ambali ti jade laye Ojogbon eni ti o je akosemose leka isetoju awon osin ti o si je okan gboge lara awon asiwaju leka eto eko ni o jade laye loworo oni ojo Saturday iyen ni ile igbere to nbe ni Oloje Estate ni ilu Ilorin ipinle Kwara ni eni odun 18 ni 68 years nigba ti o njari si ipapoda re eni ti o je adare naka awon eto iroyin ni ile eko giga fasiti ohun kunle akogun je ko di mimo wipe giwa agba ti ile eko giga fasiti na Ojogbon Wahab Olasopo Egbewole ni o kede ipapoda ologbe ohun tin se giwa agba ile eko giga fasiti ohun kesan saju ipapoda re Ojogbon Ambali ni o je alaga igbimo alase ile eko giga ti fasiti ti ipinle Kwara bako na ni o tu je okan gbogi lara awon asiwaju lawon eka eto eko gbogbo Iroyin ekunrele tin tete gbo lati le ise wa Monday ti 8.7 FM Ilorin Iroyin leka ti le okere ati ti ere idaraya la mamuwa si ti gbo yin leyin idanuduro ranpe
1: Hello emi lori social media emi omo yin ni pretty by me Moshe video yilo ni lati update everybody. As you can see, I'm at Bola Kale Street. Cherry White House nye legbe gate black nye. Oh, ibe go ni le mi. E bobo ire ti moman sa yi. Every morning ni moman she ni 7 a.m. every day. Moshe man keep fit lele yi. Every shape mi ni can see oba omolo tu yi.
2: Omashe o. Be fo wa ara re sile kun fole fira re lajini gbe lowo gbogbo n to ni se pelu korokondu aye re ati ara re lu ti fi laye lowo yi awon to mo to si meru okan won nje o ti e ma won ti o n ba dore lori aye lujara to be sa aye le o e ke si se gbogbo awon ore aye lujara yi na lu fe daada fun o sora moju awon to ma fasiri aye re le lowo lori aye lujara
3: imoran yi lo n tete ti gbo yin lati ikan ni Diamond 88.7 Ilorin

FM. Ajọ to mojuto awon ohun jije Canada ti kede wipe fun igba die awon yo fi ofin de awon won osin to nwole lati ilu Texas ni ile America latare aisan kan ti won ni ohun wole si ago ara awon ohun osin ohun ijọba orile de Canada je ko de mo pe awon malu ati awon esin eyin ti eleyi ti won ti wa ni ilu Texas ni nkan bi ojo mokan le ni ogun ko to di wipe won fe ma ko bo lori de Canada ni won ni le gba won

po iṣẹju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikanne ti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale daraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikanne ton ton nyerin nyerin.

0: lọ mọ ja ija re mọ e gbọ to so fi o ni eyin o lọwọ nu ija yi mọ e sun seyin e lọwọ nu ija mọ ija temi ni eyin eyin sa mo woran o si duro o ni lọwọ nu ija yen o o si gbeja won ja o ja fun won tori po ni jesu ni o fi jesu as atileyin re lo fi da ija aye re ja lo fi da ogun aye re ja so wa so bori so segun eja won to se na
1: apadi ninu awon apadi ile amo yo awi fun eni ti o mo
0: pe awon amo gan to mo pe
1: kini iwo nse
0: kini iwo nse
1: abi ise re pe o nko le owo
0: hallelujah sorry mo se yepere ogun aye re nto lo ndani eja e ka pare ese kejila bo ese kejila
1: mo ti da aye
0: mo ti da aye
1: mo si da eniyan sori re
0: mo ti da eniyan sori re
1: emi ani owo mi ni o ti na awon orun gbogbo awon ogun won ni mo si ti pase fun
0: hallelujah so ti ri olorun bi eleda oni ikapa lori ogun aye e ogun aisan to nse o wole loni
1: amen
0: ogun aye to nja o se loni
1: amen
0: isoro to nla opin deba
1: amen
0: eja wowe lawo ni yen ki to gbadua fun ba soko so nta ya ka shiraba mo nroyin o ti jesu je mo nroyin o ti jesu se mo nroyin pe ko fi jesu se eleda re pe yo gba o eja lowo nu we lawo yen o ki lo so
1: Olorun jowu
0: Olorun do ese keji lati bere
1: beni Olorun jowu
0: Olorun jowu
1: Oluwa si ngbesan
0: Oluwa si ngbesan
1: Oluwa ngbesan
0: Oluwa ngbesan
1: o si kun fun ibinu
0: Olorun jowu Oluwa si ngbesan Olorun o jowu lori e
1: amen
0: yo gbesan lori e
1: amen
0: yo gbesan ogun to nja o
1: amen
0: yo gbesan awon to ni olara
1: amen
0: seyin jesu sa wa sodo jesu ti jesu ba saju ogun e ti wo wa leyin e tani o serve ba o tani o ja olaya tani o ni ko mo rona lo n to ba ni ko mo rona lo lo mu ku o
1: amen
0: farao ati ara ibi ti ni sedo ni rona lo won na mo bo se se won o te won ri sinu okun pupa atogun won ato won ilogun ato ija won omi loji won olorun yen si sise titi di sin e ba mi ka si waju
1: o si kun fun ibinu
0: o kun fun ibinu
1: oluwa ngbesan le awon ota re
0: ota re
1: o si fi ibinu de awon ota re
0: eja mo ka
1: oluwa lora lati binu o si to bi le agbara ni dida sile ki yo da yan buburu sile
0: won o ni de yan ko ni da ota re sile
1: oluwa ni ona re ninu aja ati ninu iji awon somo si ni ekuru ese re
0: hallelujah
1: ogo
0: bi ni se nroyin ti to bi olorun o bi jo bi be ni se nroyin agbara olorun yo si ota re
1: amen
0: o ko lu ogun aye re yo run ogun aye re
1: amen
0: ogun aye re o le do ni waju e a lo ni agbara lori ogun aye e gba jesu yen loni sa wa sodo jesu loni yo si gbo eja ka tan pari
1: ka tun ba okun wi
0: o ba okun wi
1: o si mu ki o gbe
0: o ba okun wi o si mu ko gbe eleda okun won na mo bo se ba okun wi okun se kini okun gbe o ba ogun aye re wi loni o gbe je
1: amen
0: aye re wi loni o gbe je
1: amen
0: o guro re mo
1: amen
0: o ri re mo
1: amen
0: da ko gba jesu ni loruko jesu lo dara fun o
1: amen
0: e di agbadua oruko jesu
1: amen
0: oruko jesu
1: amen
0: oba ogo gba ope wa
1: amen
0: loruko jesu oluwa gba yin wa
1: amen
0: a fope fun o a fi yin fun o a ti ran oro re jade pe oni ikapa lori ogun aye wa gbogbo ogun to gberaga siwa to nja wa loni iwo to ni kapa lori e o ya segun won
1: amen
0: inu aye o gbo mi o ya segun we
1: amen
0: inu aye obirin to gbo mi o ya segun we
1: amen
0: gba isegun
1: amen
0: gba idande
1: amen
0: ko lominira
1: amen
0: ni kori
1: amen
0: ni oruko ti jesu si oluwa wa
1: amen
0: e ba fe pe wa ago tem pe wa si le ma pe wa si 08034684303 oruko jesu pe dara fun
1: amen
2: O da mi loju pe oro Olorun te ti gba yi yo mu yin larada lati ni ijo Kingdom of Christ Gospel Church. Webe abi adura e le pe Ajinrere Vincent Sola Muhammad si 08034684303 ni oruko Jesu ti enu oni soro si.

ti yo ti bere o ti bere o ti ya babi ma gba be ba be ma gede gba bi o ye okunrin karagun ya ko ojo po mi oko ya lala agada gidi tu se to lati ma gbagba agba bi ri se to lati ma wa jakade family biko ile agogo ni won gbe ngbado aroye kuku ni se ibaka igbe kike ni se oye loko oye ye temi ta ti ruro kakaraka je gata sapa bi ati sapa to eye temi ta nbe labe monitoring spirit gbogbo bi kebe laye kaye te tun la nfa ni o eyan lati duro si loso tuni e ti mo wi pe kire ogba ti agogo meta ba ti le gbenu le ra won ma ba nso kan ko si nbe ne tori pe nfe gbo awon temi ngboro aye won ti gbe won leti lo won pe ale re gbogbo ese tirin tirin o dori kan ni mi gbon save diamond 8.7 level na bi to ati le gboju lowo to yato si genje ronyere daraya ise garabuka toju lowo to confirm correct ngboro aye o ye papapa lo ko gbogbo awon elewiri tinju taajo mostly oye ti won wa eje loso tuni de ma gbogbo awon oluyoko ati gbogbo awon atona taajo mu wa eyan won sabe mi se we ma won mo ojo mi ni koko ejeji ti ma fi dun ti gbogbo ma fi kan se eyan loso tuni o gagaga mo fi kin o ya gba mi dada ba beje pilot temi to gaya cha of governors

ma se sabisa bisa ori alagba be yen mi gbogbo e o ye gba mi dada oluko ne me to gayata alagba michael abiodo lare waju ma o ma se sako bako balele ma se sabisa bisa ba mi mo ti ri alagba be yen mi gbogbo e o ye biodo akiwomi abiodo akiwomi agba fri yoyo awon ti mi la eyan ni gbogbo ori le de ta lo lagba to ni yen ori alagba re o ye gba mi dada producer me asista coach me engineer ari olabodi ogo krabiti krab ogo krabiti krabiti okunrin tere bi afa awon ti ma se sabisa bisa na lo mori alapa be yen mi gboku e o ye wara kasini momo fulani dagba eyan pupun lele ni momo ko sara sawama barbecue te ma pizza eyan lawon ma gboro nje ayodeje yola loko temi e wise for

eyan lodun ta lanfani lati ma benu re o gaggan ni o ma lanfani lati wayo o je je nka si yin leti be won se lanfani lati koju ara won si beta iko gbogbolu Rivers United lobirin eyan Rivers United women yo koju iko gbogbolu FC Robo Queens ilu Benin Benin City ni ipele edo o gaggan ni o ti waye dede agogo merin ni o waye lojo keje ni ogo osu ta wa yi gaggan niyan Atlanta Queens awon yo koju iko gbogbolu Ibon Agent ilu Aba ilu aba gaggan ni o ti waye eyan lojo yen ojo keje ni ogun na ni osu ta wa yi dede agogo merin oso pogorin gan ni oba make niyan nigba ti o je wi pe iko gbogbolu Sunshine Queens yo ma koju iko gbogbolu Conference Queens ilu Benin City nbe gan na lo na yo ti waye dede agogo ko oso pogorin gan ni oba make kutukutu oba agbo lojo keje ni ogun o shuta lanfani lati ma benu re o gaggan ni o waye le wari edokun pelu na sana wa amazon ilu ayin gba kogun ni yan gaggan ti ma lanfani lati ye gogo merin osan ni o waye eja lojo keje din ni ogun o shuta lanfani lati ma benu re gege bi royin yan se nbe lowo ti mi lagba bi o ma ya mi mo je beta beta ma ni gbe debe ma ni ja beta gege bo se lo niyan awon agba bolu ele ti won ba le lanfani lati wa ni ijawo bori awon ni o tele siwajo se won tesiwajo eyan lo si bori ipele to kogun si asekagba ele ta mo si semi final idije president women president federation ko agbarin tawon obirin o je je niyan se wari tagbarin tawon okunrin round of 16 eja leyin mo wi pe gire awon fese won se kan tin lo lowo lowo ta wa yi sokoto united pelu adamawa united won tin ba okiti pe ijarpapo laarin ara won bi dalion temo flight fc awon na tin koju ara won plenty united pelu fc basira awon na tin lanfani o lati koju ara won to ba wa dide dagogo merin eyan ta ba ti dide gija eyan kuro lori eto yi iko gba bolu beden insurance pelu ekanami warriors awon yojo ma mu kan le laarin ara won kada Warriors pelu Wicked Tories awon na yo koju ara won Rivers United pelu Nasarawa United yo koju ara won Ikorodu City pelu Ipa Gbabolu Teyinba yo jo ma wo chokoto ija kan negba ti Ipa Manchester Stars Manchester Stars under 19 yo ma koju Ipa Gbabolu Badawa FC o je lo

de wa Nigeria ke nse royin ma nitori pe ma je gbokan ko si nbe mo ke ma follow lo fa won iyo si ra ni iti lopo po koju ara ni o ti waye o eyan lagbani ti super six ele to ja wi pe ala kasika yo ke ma se gire yo ma gbena gori ara won beta eyan to ba dikire idije yan lowo kan la gasigale won je ko di mimo we pe mazde wa o ge ni gagagan yo lanfani lati wayo laarin ko agba bolu edokun pelu anasarawa lamazon bakana river senje pelu fc robokun awon na koju ara won dede agogo mejo san to ni gan niyan bayesa pelu bayesa ko pelu abia legend yo koju ara won dede agogo merin eyan ni mazde wa gagagan niyan se wa ri mazde 2 iti nsojo aje ojo kejo osu ta wa gagagan abia seje yo koju iko agba balu river seje nigba ti nasarawa lamazon yo koju iko agba balu ti bayesa queen iko agba balu fc robokun pelu edokun si yo koju ara won mazde 3 edokun pelu abia legends yo koju ara won river seje pelu iko agba balu yo koju ara won fc robokun pelu nasarawa lamazon yo koju ara won mazde 5 eyan lojo kejila osu ka osu ta lanfani lati ma benu re eyan june 12 gagagan fc robokun pelu bayesa queen ni ojo mu kanle laarin ara won nigba ti abia ko abia agent yo ma segire yo ma koju ipa gba balu nasara amazon edokun pelu river agent yo jo koju ara won mazde 5 nasara wala amazon

o mi nja yin temi beta je ta ba gbagbe e roti we pe laya jeta omi alayo meji meji oni ko gba ball super eagles ile wa ele ta gbata ko ipa gba ball orile de poland eyan lilu woso eyan lorile de poland la gba be gangan ni o ele to je wi pe ifese wonse olore sore alagbara yen o la fin gbara di fun ifese wonse ko mense ta lo life eye ele to je ti ile adulawo todun 2027 bo je jani yan lagba be yen ma ni gbe de be mo ti je beta in so di later omo ya mi ma lo sule o ya ga ka we sa pa waju ne tori tun lori lamba yen ne mo sun sa pa waju lowo kala gasigale o papa lo ara wa gba bolu omo bibi le wa nigeria te nbe ni le okere e je mu latodo tare ako adams ne nu ipa gba bolu sevilla eyan lori le de spain gogogon ni o gege bi nkan chin lo ipa gba bolu lipi marse ne nu idije ligu lori le de faranse won ti fe gbenu somo ologun lalaye won ni fe eyan lati gbo omo ye ne tori pe kire muche muche o la fani lati ma da muche muche dada e je nja yin beta ki ma ni gbe yin de be we pe ako adan ne no fe se won se ele to ti la fani lati gba ni sa to goja ne no idije ti la liga wo ikọ agba bọọlu ti Sevilla o la fani lati gba bọọlu mẹwa wonu awon o si ni 3 assists pelu bo je para nigba meji le ni ogbon eyan 32 appearances o je je gangan niyan edi abare ele to je wipe ikọ agba bọọlu Olympic Marseille won tin woye ni kokan jeje we pe omo yin dakun ma bo lodo ti a ala fe gbe ese gege bo je lo lapa be yen o le mi je yin temi lo ni fere njogi po gbagba e je fi yen le ki ka wi sagba waju lo sodo tare pon ebere onachu to je ragba gba bola tamata si omo ile wa nigeria te nbe ninu ipa gba bola transfer eyan lori le de turkey gangan ni o lowo ta wa e ipa gba bola transfer won ti ni kin la ko e se bi pe guguru abe pa ni gbogbo eyin ko te nfife han eyan ti polebere onachu won le dogun dabo 11 million euros e fe ko wa yen won le da pada afi bowo baba ti lawi gẹgẹ bi won se je ko di mimo iko agba bọọlu kan latori ile de saudi arabia awon ni won ko 11 million euros wa we pe paul onachu pe ko ma bo lodo ti won ogba be o ni ko agba bọọlu transfer won ni ko jọ lake ko jọ loko won ni e mo omo yi ni alonso ngboro aye omo to ja wi pe kire muche muche o da muche muche won la won o te le gba o kere owo te ko wa yan o eyan fun iko agba bọọlu ore iko agba bọọlu alili Ali, eyan lori le de Saudi Arabia gangan niyan o o je je gangan niyan o ya ma ni gbe debe be nja beta beta gangan gboro aye we pa mo logo lala yen ni se gba bọọlu to eyan ninu idije ti league lori le de Turkey niyan o la nfani lati gba bọọlu meji le ni ogoji meji le ni ogun oje eyan 22 goals o lo la nfani lati gba wonu awon eyan fun ipa gba bọọlu transfer win bi to tin lo dollar o je jani yen ko bejo de o ya mo tun gbe fi yen le mo kawe so pa waju guso o imale won la je la won ti gbori wole up my you awon ti manchester bizabisa manchester ko ba ko ba manchester gbegbegbe manchester dododo e gboko e o ya fere gege je ngbe body la pa be yen ki n lo sodo agba bọọlu laarin gbogbo omo ile wa nigeria eyan ona che ogbelu gẹgẹ bi lo ni kokan ejeje olaye omo ologun lala yen o ti gbera papapa o ti lo darapo mo iko agba bọọlu kan ele to lami la kalori le de libya alitihad o gogogo lo ko iko agba bọọlu yen adehun odun kan odun meta gogogo niyan eyan 3 years o gogogo ele ti tare gbelu to lanfani lati lo segire lo darapo mo gẹgẹ bi omo ologun lala yen to je modun meta le ni ogun 23 years of age to je wi pe kire ninu iko agba bọọlu Nasarawa United on be lo ti gbera lodun 2023 to lo darapo mo iko agba bọọlu Esperance eyan lori le de bo Senegal o to di po tun pada gbera lowo ti awe be ba nbere o ti wa lori le de Libya o je jani yan ko bejo de o ye gbagbagba gege bi nkan se lo e je lo sodo rawa bibi le wa Nigeria omo go tera 10 terabyte eyan mo so nipa sozime gege bi nkan se lo lowo ta wa eni to je oluran lowo oluko ni iko agba bọọlu Galatasaray Espada Garcia Gomez o ti gboriyan fun tare atamata si Victor James Osimhen o lo mo yen o ni ta ba so nipa

kiri wa krete eyan ninu ipa gbabalu galatasari o ne ba ba fi tegan kan ta ba tu yo tegan kuro nbe o ne gbenu so nkuro loro e o ni tori pe o nta bi elebe o de mo se re bi ise gege bi tare gacha gome to je assistant coach ninu ipa gbabalu galatasari o je gboriyin fori yo power gbabalu yen eyan modun ni ogoji Meta leni ogba oje, kadini ogba oje, enye 27 years of age, kegebo che soye, enye lakpa abenye, ole me janyi timelo ni feren jogi, odeba, ima vele kakise kuro unle, enye kuro lori le dena nyo, chaju ifesa wase, olore sore alakbara, ele cho waye lori, ori le de patuga, aturi le de wa Nigeria. Eni to jo oluko ni iko agba bọọlu orile de Portugal Roberto Martinez o ti soro salaye awon bi kankan o se lo nipa rawa agba bọọlu lapa eyin eyin right back nenu iko agba bọọlu Manchester City yen de ma jo Felix lori ite bi elebe won eyin ilera won gagagan saju fese won se ti o waye lojo kewa osu kewa odun osu kefa odun ta lanfani lati ma benu re oni je fe gbo ki ma toyin oni je ri tare nuna o lo mo yen oni ko bi ti to bankan na jo felix to je rawa gba bolu nenu iko gba bolu anasi eyan lori lede saudi arabia o lo na o ti fit to gege bo se ja wi pe gire awon mejeji won si ni bi training ele ta won akegbe won ti won lafani eyan lati se eyan lojo tana gagagan ti sojo obori ojo bo ni won se eyan aya ajeta gege bo se lafani lati soro salaye eyan Roberto Martinez to ja oluko ni iko agba bọọlu ori Portugal le me jayin temi lo ni feran jogi o ya mo ti gbe body re gbogbo ese tirin tirin o ti di nile okere eyin temi eyin ti di gona eyin oni bota bon omo ti won so of England Ajagungbade of London mo ti ri yin lapa be mi ko yin o gba yin ti Chelsea se ti duro dore sapa be yen eyin ti Manchester ko ba ko ba la la mo ri yin lapa be eyin ti Liverpool never walk alone o ya gbogbo eyin ti Barcelona eyin omo Galactico Ala Madrid se ti duro sapa be yen sha eyin ti Milan Inter Milan gbogbo yin ni mo ri lapa be mi gbogbo yin o da gbagbagba e ja bo lati le okere bere lati ni pa gbagbalu West Ham United eni to je ye kan won baba olowo iwo lo ti West Ham United won so nipa tare Sullivan David Sullivan alaye ti se kire o ti ye bo nipo re gege bi kara won alaga kafatamala eyan fun ipa gba bolu West Ham United won ni lesse kese eroyin yen aja abale bi emu koloko ni gege bo se lo ngboro aye won ni latari awon oro kan ele to ni se pelesun ele to je pe nbe waju re ede aba gagagan niyan ele to modun 77 na 77 years of age to be love lati yeba won lo step down from his position as joint chairman of the club with immediate effect o je ja niyan lagba be yen ma ni gbe de be mo ti je beta nitori ijoba akoko o ya je nja beta beta kin kuku gbe de be patapata porongodo ja ja ja tan ija ni dale odun 2010 eyan ninu osu kini o lo ja wi pe tare David Sullivan pelu enikan to ko re nje go ti won cheche kire ti won jo fowo so wopo eyan ga ka fatamala fun ipa gba bolu West Ham United eyan gba ti won lafani lati gba iko yan pelu ta porongodo niyan o se won take over finally o je je niyan koko bejo de o ya mo ti gbe body kuro nbe o re gbogbo so tirin tirin o dinu iko agba bọọlu ti Liverpool never walk alone ti Liverpool lọwọ ta wa yi iko agba bọọlu Bayern Munich eyan latori le pe won fe gberu yin lateyin o eyan nipa gbigbo omo logun lala kan to je agba bọọlu odolenje odun 17 eyan 70 years of age to je agba bọọlu lọwọ egbe rio iguama Rio o gagagan lo ko mi won so yi o ga bo se ja wi pe gire won ni won ti pe bere si ni pa yan mo wo le wi pe won fe gbo mo ologun lalaye ko iko agba bọọlu Liverpool la bi oluko ni won ayan na Anthony Raola lo ja wi pe won ti nfi fe han eyan si agba bọọlu lowo egbe kan lati nu ko agba bọọlu RB Leipzig eyan Yandomade won ni won gbo mo ologun lalaye won ni Saudi Afo o wa cheche gitare ri igumuha ko ma le lanfani eyan lati ri arako lati gba bọọlu toto nenu ipa gba bọọlu Liverpool so therefore ipa gba bọọlu Bayern Munich won la won wa ni 12 eyan lati

to meta dini ogona 17 years of age je be bagbagbe abe ti gbagbe kin ja beta kin gbe yin debe kin ma fololu fun lori omo yen we pe ninu osu kesan odun 2024 olowo darapo mo iko agbabolu ti Liverpool leyin to fi iko agbabolu Chelsea iyan Chelsea Academy to fi ile koda oro yen o di su atanyanya eyan laarin iko agbabolu Chelsea ati iko agbabolu Liverpool ngba na netori pe kire won lo mo ye o je kitare ko je ki iko agbabolu Chelsea ko mo ngba to gbe body eyan kuro la academy won to lo adeun eyan for professional contract eyan ninu iko agbabolu ti Liverpool ngba na lori iwoye wipe o cheche ki won ma fohun eyan lanfani eyan lati se kire lati gba ball ri jersey lati ri jersey eyan for jersey ninu iko agbabolu ti Chelsea ngba na oye janja yin pata porongodo omo yen o fi tan ball ninu iko agbabolu ti Liverpool gege wa agbabolu odon leje tojo ori re kere julo ti yo bere fese wonse fun iko agbabolu ti Liverpool lo modun 16 ati 135 days 16 years 135 days o lo fi bere ifese wonse eyan pelu iko agbabolu ti Liverpool o je je gaga niyan o eyan nipa ri ingumuha o je je niyan ni gbe debe mo ti je beta o bere gege mo ti gbe body kuro lapa be yen o dodo ni to je oluko ni Liverpool ngba kana mo so nipa tare adori podoran omo bibi orilede po omo bibi orilede nada eyan anislaw alaye ti so to di mimo o le gbo o le kuro ndido iko agbabolu fun o le mi bi ti bawo e fi mi lorun le ki wa je oluko ni o ni kojo lage kojo logo o lade olare waju la wa ngbo a gbo olare yin o ni tori pe iko agbabolu Liverpool won fowo si juwele fun eyan o ni pe ko wa pada sinu iko agbabolu Fulham o lo je oluko ni lapa be gege bi royin se je ko di mimo we pe iko agbabolu Fulham o ni won kan si anislaw

gaga niyan blagba be yen mo ni ja yin kinkin ni mo chi nbe ninu iko agba bolu liverpool eyan lodo eni to je balogun won viji van dai alaye ti soro salaye o ni pe won chi fowo si juwele eyan fun ani slot yen o loro yen o lo ba mi lojiji o ni tori pe won kan so won won ti e je ko hun mo o da ko won je ko fun won ko owo funra wi pe won fe le ani slot bo ti le wo ba gbagbe e ran ti wi pe gire Liverpool, only one pingari pelu anislo, and ya lost at Jogoja, Tosi Jawipe, Anislo, Evan Dive, or Morile de Kala, Wamejiji, and ya Nandalan, Oje Jani Yako Bejodio, Oya Mugweba de Kuro la Pabe, O di nobody. O di no fesa wase, I DJ, ife yag ba ye FIFA wako, todon 2026, e le tu jo epe yo bere, e ye ni no se ta wo lo kren, o gagaga ni o lanfane la ti bere, e je mu la todo ajo timbo juto koko, timbo juto, wanda la fesa gba, e ye ile agba la yi ajo FIFA, a wanti pada, e ye lori ekpe no ele ti wanko ko ti file de tele, kine ekpe no wanko ko che, wani wa wo ne gba, ki gba wo lo lu fe kokan ke won ke wonu papa sere pa boya omi nbe nu re abi nkan mumu nbe nu re o won lawon oni jugba latari awuye wuye ati se nso ko gba ku gbe oro eyan si ajo FIFA won ti mu ayipada ba ipinu na won lawon ti gba we pe ki won ma mu ke wa amode bo sugbon ike ti won mu wa yo je ele to lominu tabi ko je soft drinks ni o ma benu re ko si gbodo ju 1 liter lo o si gbodo je transparent one ki n se ele to je wi pe boya e ma gbe go bo abi e lo ma gbe bafu bo abi e lo ma gbe drum bo ko gbodo ju 1 liter ega bi o se je pe ajo FIFA be won se reverse eyan decision won gagagan ori ofe ele ti won ti koko fi di awon ololufe we pe won gbodo mu bi ike abi ike omi ke won mu wa si papa sere nenu idije fe ye agbaye todun 2026 o le mi jeyin temi lori farenjogi o je je gagagan niyan ko bejode o pere gege e je lo sinu iko agba bolu ti Newcastle United ke ma folo lo fun ke lo nsele lapa be awon na ti lo gbe eni ti yo je aso le tutu lowo ta wa ele to je pe iko agba

0: Ajama kiwale konsi. Kama kin kama kin tologun tologun kama kin telesho telesho. Loba loba nijoye nijoye pata bubo yin kama kin be. Ewo. Ori do bale la wa no wa nba ta tin yira nbe o. Aduke lodo Olorun oba. Diamond 887 FM lapa bi no lawa. Ah kuro mbi gaga bi oro ti wa. Won ni ti le omo te ri o to mo je daada. To si tumo si pe itelorun yi. O no tun ni kini o ti yen ye pari e lodo ti na. Ba tin se lodo ti wa ri. Ah ba luri ebe lebe. Diamond 887 FM lori eto yin te tin reti lataro kilo fi so pelu precious afolabi fresh ba bao oya la pa bo la fe ya si loni e ti mo ti to idale lori oro ofin atara alu ojuse ofin abi oju ta fi wo fin ninu iwa ta nwu sira wa ni orile ide ipinle kipinle gangan ta ba sodo si ehun ta le mo pa ofin ta fi le toju ofin mole tabi ta fi le re omo e la keji wa je gbogbo re pata na la nse kini la na pa na ye si lori eto fun ti toni ba ti se ma nse na ni pe precious afolabi en se barista ibi ba apa ba jiun apa be la mo awa nse kini pe lori ofe tolorun fi fun agbe lawon eyan to fi jin ki wa won ba agbejoro lolokan ojo kan ta jo seto loni na la ma npe won loko kan lejeje ba fe woro kan to se koko to se pataki lori le ide Nigeria ta ban so loro nipa eto abo ababo o na la fe wo loni lori eto e je ka wo ohun ta npe ni oro abo ba ba ti enu ta le pe ni eto abo ojuse ijoba ati ojuse olodo ni ojuse araalu gbogbo re la wo loni ojuse awon ti a le pe ni agbofinro wa ti awon soja wa awon navy wa ati awon wo niyan NSDC ta ma npe won abo ara eni labolu ojuse awon asofin na papa ati ma ngbo nipa kila npe na legislative reform ta ma wo gbogbo re na awa wo pe to ko to le di pe a fe wo pe won fe sawon agbeyewo ofin kan o ti ni nkan kan titin sele ko to di pon fe sawon agbeyewo ofin kankan kino ma nfa gan ta te fi ma won bi iwa yi ni arin iwa ti o bojumu ti o bofin mu yin laarin awujo gbogbo re pata la ma yewo ati pe barista wa na won ti wa lori ikale bayi awon na la pe ta jo seto awon na ni barista BC Adedayo barista BC Adedayo baba egbera dide eja wonu eto ni san san wakati ta wa e
1: ti abani ka tumo to si abo to tumo si o ja si pe igbe aye ti eniyan bi ara lu gbe lai si pe eniko dukuku laja manya lai si pe boya enikan yo threat life yan lai si pe boya bi eyo ojuko jamba kan tobo o ona gogi ti a fi ri pe o si nkan kan ni aburu to sele si eniko kan ninu ile tabi nide pe o si pe boya enikan dukuku laja mami o aya mi nja mi o le fi oju mejeji sun abi awon kan wo pe awon kan le pa emi mi so won ti a le tumo abo ti ni
2: okay
1: pe abo ni generally won to tumo si na pe protection of individual life and their belonging from harm from damages from theft and kind so pe we are living without any fear of violence, injury, abi, boya loss of property. Yali tuma abusi ni ye.
2: To tuma si pe lai si berubojo lani awara lu.
1: Ara, lai si
2: kulaja. Kone po

0: kan ba e lori ohun to ba je bi ohun ni won ko si wa la e seun oju wa lo fin fi wo eto oro abo yi
1: seri oju ti ofin fi wo eto abo oni pe lakoko na ijoba ki joba to ba wa ni ori alifa responsibility to se gbogi ju ti joba ti o le provide fun aralu o ni eto abo to yaranti
0: ojuse akoko nu
1: ojuse akoko niyan pe to gege bi ijoba o ba ensure pe ori emi ati ya ti o si si pe boya enikankan yo le dun kuku laja moyan koda ninu ofin 1999 ti won ton ton se as amended ni ori etale ni 1933
0: okay
1: ati ikarun di ni ogoji 1935 of the constitution o na yanana na bo te se pataki to fun eniyan fun araalu bi o se gboro wa ni abe abo bi abo to peye o se gboro wa fun lori ohun gangan lori emi re ati lori dukia re ta ba ton afur ni ori ofin orilede gangan ta ton wa ya si awon ofin mi ti o tun wa ni abe eru Nigerian Police Act 2020 wo na funi fa apo to yaranti fun ara then ta ba tun kuro lori yen ta lo fun abo are ni labolu iyen awon Nigerian Security and Civil Defense Act 2003 wo na yanana daada nipa bo se se pataki to pe ki abo ko wa fun ara ilu ta ba tun aya gere lo si ofin mi na yeni Armed Forces Act 2004 to na so npa pe a gboro ri kuku laja lati orilede mi abi pe boya laarin awon kan du kuku laja eru awon terrorists eru awon bandits ta
0: ko
1: o ti awon se ofin tan la kale ti joba gbe kale to lodi si patapata ni pe ka ma du kuku laja moyan pe ka ma se gbo ka ma jiyan gbe pe a n kidnap eyan ni a n payan ni gbogbo eleyii ofin koro oju si awon ofin yen o na si niyi ti ijoba ti la kale 1999 constitution especially section 33 and section 35 bẹẹni then abo eni labo olu na ofin to na gbe kale ni ọdun 2003 atofin ti awon soja awon army ta na gbe kale lodun 2024 to a ri pe ijoba se eto to munadoko nipa bi abo se le wa fun araalu ni abe ofin
0: to se baba ko ni baje gbogbo be ti so ina awa na tun mo nfoju wo idakeji e ilu to ba je ko alaafia wa laarin ilu ti o ni iberu bojo ti o si pe an da kuku laja moyan ti se pe an yan gbe ti se pe an pa yan sa kan pa yan sa bi igba te yan peran
2: o je ka wa wo
0: dada wi pe kini ohun ta wa npe ni legislative reform
1: seri un ti a npe ni legislative reform ni pe se mo pe awon ofin kan ti wa iru awon ti mo ka jade ti o se ilana bi abo to peye se le wa fun ara
0: okay
1: awon asofin wa wo popo gba won tun ma wa yiri awon ofin wa ate iru ofin mi wo la tun le gbe jade ti yo je ki abo ko yananti daada ti o fi nipan ti o fi gbopan si daada iyẹn ni n ta le pe ni legislative reform pe ẹjẹ awon ofin yi o dabẹ n ko ofin yi o pese abo to to to kun to so ẹjẹ ka tun wa foju inu wo awon ofin mi wo la tun le gbe jade ti o je ki abo emi ati dukia fun ọmọ orilẹede fun ọmọ ìlú kó lè yanrantí tẹsíma yorùbá kò he yorùbá ni ìlú tí kò bá sí òfin wọn ní ẹsẹ ò sí ìlú tófin bá ti lé wa ẹsẹ ti bẹrẹ sí ní wọbẹ náà nìyẹn so ẹnikẹni tó bá yìí sí lè fi ọwọ pa ìdá òfin lójú dandan náà ni kó fi náà wí náà kó fi ojú wí náà òfin so legislative reform in short is just a system whereby our legislators
0: àwọn aṣòfin

0: sofiwa
1: ti
0: won fi won fi oju sunukun bo awon ofin mi
1: abi bi agbeyewo agbeyewo abo yi
0: agbeyewo lori agbeyewo abo ilu
1: okay
0: ya le tumo legislative reform si on ye
1: barista to ba je pe oro yi ti wole bayi o tumo ti pe awon abo abi eto abo ti mehe lapa bi kan niyan ko to de di pe awon asofin won tun tin se agbeyewo oro abo o tumo si pe awon nkan kan tin sele laarin bi kan ti o boju mu abi ta so pe ofin tin koroju si to fin di to tin di agbeyewo kini nkan to le sele to fi le di pe awon asofin won tun ma gberu awon oro yewo se nse pe boya ijoba se mele lori apa eto ohun to ye ka won se gẹgẹ bi ijoba
0: rara be ko
1: okay
0: ijoba o se imele lati ri pe won gbe ofin ti o pese abo to peye fun araalu lele now nti o ma nsaba sele se n pe emi ma nsaba so pe ninu iresi eri dambe
1: be ni
0: nto tumo si ni pe ninu omo meji la jesu ko si beyan si ni ri judasi
1: be ni o
0: and ninu eyin ko si ba si ni ri eyin to baje
1: obo be nbe obo be nbe
0: to obu obu na wa nu eyin ko ro orilede bo si ri awon omo to ngbe orilede bo si ri niyan ba se ri awon ti wa nbowo fun ofin un la ri awon ti ko bowo fun ofin ta mo pe lara ofin a ji ni beta so yi ijiya pe a njiyan gbe bo fin se lakale ni awon ipinle kokan ni pe kan fun won ni ewon gbere gba awon ibile awon ipinle kokan won ti tun wa tun reform yi se lori ofin ti o ro mo a njiyan gbe pe ijiya se en to ba ti ji ni beta ba ti ri mu ni pe kan pa ni o bi pa capital punishment oni ka ma fun won se mo pe reformation ni pa ofin to eto abo oni ye
1: so
0: ijoba grant ti oju sunukun wo pe ti a ba fi owo lile mu ofin nipa ofin eto abo to yan ti lo ilede awon kanda kan to wa nu re si o ma bi oju ijoba gole lori eto abo won si je kan ma bu ijoba ori ijoba ti o ba ti le pese abo fun ara ilu fun emi ati dukia eru ijoba na o ti o ti fail niyan
1: eru
0: ijoba be ti mo ti me ijoba o si fe eru yen o ni ijoba pa won lati le ri pe eto abo ofin to ti o pese eto abo to yanranti o ni awon fe gbe kale
1: okay
0: eru awon omo ta ti awon o bowo fofin tori won o ni ijoba ti n wo pe awon ofin o ye ka tun se boya ijiya ese ta fun iru awon ti o ba n wa ti emi eyan o gbo won loju ti won o fa ofin eto abo fun eni keji mo boya ijiya ese won o kere ni iye tele to e je ka fi kun ijiya ese won o ni ti o so ijoba o ni ebi rara rara
1: okay
0: ta ba tun wa tesiwaju a ri pe a le bere pe okay kite lo n fa ka awon eyan ti won fi ta fi ma n ru ofin ni to de nipa pe a n pese abo
1: kí ni nfa tó fi ń rúfin bẹẹ.
0: Tabawa ni ká lọ lórí yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ó lè fà á pé kí àwọn èèyàn máa ń rú òfin nípa pé à ń pèsè ààbò fún àwọn ọmọ nìkejì. Ara rẹ̀ ni pé àìpèsè iṣẹ́ tó yanrantí fún àwọn ọ̀dọ́. Ṣé mọ̀ pé ọwọ́ tí ó bá dilẹ̀ ni èṣù máa ń bẹ̀ ẹ́ níṣẹ́. So àìsí iṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ó ń sún ẹlòmíì débi pé ó máa lọ lè dúnkùkù lajà mọ́ ẹnìkejì ó ń sún ẹlòmíì débi pé kò ní jẹ́ kó rí kó fi ẹ̀dọ̀ lórí òróró láti sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì nídìí pé ìfòyà pé bóyá ẹnìkan ń bọ̀ wá àtàkì òun ẹnìkan ń lépa òun ẹnìkan ó fẹ́ ba property ń jẹ́ so bi bẹ́ẹ̀ o ni n tí ó ń fa pé kí àwọn ọ̀dọ́ olóńfà tó ṣe pé ètò ààbò fẹ́ péye mọ́ ní orílẹ̀-èdè tába tó wá kúrò ní orí yẹn tába ó ní ká wo economic factors tẹ́ mọ̀ pé ẹlòmíì wà tó ṣe pé kò rọ́wọ́ họ rí so ìyẹn ò fún yàn ní.

0: ekurole asiku yotomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na ijoba apapo ile wa ti pari gbogbo eto ayewo fa won murile won fe o lati le South Africa iko elekeru janduku fi foran video agbedun so teleri fajo mogun orilede yi pelu aya re to nbe nigbe kan lede o nipinle Kwara ajo mogun orilede yi dola eniyan meji ototo ti awon ajinigbe jigbe nipinle Kwara o nile okiri ile ise oba foro ile okiri ni palestine bueno atelu akolu ti awon ari kan se nitosi ilu nablus lagbon iroyin amuludun irawo osirebirin le wa ni kan bu enu atelu isejoba are ti lori otu abo tori wugewuge lagbon iroyin re daraya olukoni fun iko agbobolu ti le portugal martinez fohun lede o lori iko re saju ifese won si olosore ti iko pe ko agbobolu ile wa a seun bi a se n tete si wa iroyin kakiri agbaye lati kan ni bohun safe famont 88.7 fm olari ju oye wole ni yin ekunrada iroyin na nbo wa leyin ranpe yi
1: ni gbogbo igba la ma n ro wipe bayi ni ipenija to n koju e ma mu ni ke
2: ara ye ti su mi ko ye mi mo ke ti mo fe se be
1: ṣugbọn loju aye o tun le fi ni han bayi ma se ma ro wipe awon eniyan ko ni isoro nitori pe won rerin won si yegenu ni gbogbo igba enikokan lo ni ohun to n la koja labenu kaloku labi ti e lara.

akabo pada iroyin na ri lekun rere bere lati le wa Nigeria ijoba apapo ile wa ti kede re pe eto aye ti won be nile South Africa fun ati kuro nile ohun yo pare lojo abameta o le ti yo safihan eto ati dawun indawa sorilede ye so fun le se ire ki membi ibayo oro hun o ninu ati jade kan eyi to fi lede gamboro lojo Saturday pelu itoka si pe raso ni ojo kirin o kefa gege bi okan lara igbiyanju alajumo sepo laarin lewa Nigeria pelu ile South Africa gege fati wi o wa tun be nilu Pretoria ti ibasepo lagbaye nila ile ise olopa nile South Africa ti ma ajo tori si wole wode ero lorilede ohun lojina ati mu ki eto kiko awon eniyan na le kese jari ninu iroyin mirewe ijoba apapo ile wa ti fi idunu re han lori bi eto idanwo igbaniwole ta mo si National Common Entrance Examination fun todo 2026 ise lo nipa jijuwe eto na gege bi eyi to lo nisisentele jakejado orilede yi minister keji foro eto eko nile wa ojogbon Suheba Saheed Amadi lo fokenki oro na o lojo Saturday leyin agbeyewo to se lori bi idanwo na ti se lo lawon aye ti idanwo ohun ti waye nilu Abuja ti mo ile eko girama Model Secondary School to nbe lagbegbe Maitama ti idori ile eko girama to je ti ijoba apapo ta mo si Federal Government Boys College to wa ni agbegbe Apo ewe nigba to n ba won onigege ara soro leyin abewo na o minisita ohun gbosuba akari fun igbimo olusagbatero idanwo neko fun mimu ki eto idanwo naa ko kese jari pelu alaye pe gbogbo awon olukopa patapata ni won tele awon ilana to wa fun idanwo ohun ninu iroyin mirewe iko elekeru janduku ti yonda fona video agbenuso fajo omo ogun orilede yi teleri ogagun Rabi Abubakar ati aya re ti won wa nigbekun awon koloro si adana o fona video ohun lo foju han lori itakun ayelujara lojo abameta o lati pase ati jade kan yi ti akoroyin kan ti won pe oruko re ni Bakastan gbe sori itakun ayelujara leni ti o moju to bi oro eto abo se nlo lapa iwo ohun ariwo orilede yi ewe latari ati jade ohun oni oro ikominu o lo jeyo lori bi won ti se ni awon ajinigbe na nbere fun itusile won gege bi okan lara igbese idunadura pelu iberu bojo pe eyikeye lewon ti won ba yonda le tun ta epo si isele ijinigbe ohun oro eto abo tori ugeuge lorilede yi nipinle Kwara agbarijopo iko eso alaabo to sise takuntakun laarin gbugbun ariwa iyen Operation Savannah Shield ti dola awon eniyan meji kan o tawon ajinigbe jigbe lasiko ise akanse yi ti iko eso alaabo na se nipinle Kwara ninu atijade kan yi ti ajo omo ogun orilede yi filede lori itakun ayelujara X re awon eyan ohun ni won dola won o lojo keta osu kefa odun 2026 lasiko ti oko apararo iko omo ogun la agbegbe Gidandogo Eka kojawo awon eniyan ti won dola ohun ni Temitope Samuel eni odun 32 ti mo Muhammad Sani eni 30 odun o be ni ajo omo ogun orilede yi tun te pele mo ifaraje won lati emi ati dukia awon omo orilede yi wayo egbe kan ti won pe oruko re ni Golden Era Movement ti kesa won mo orilede yi lati yago fun iwa eleyameya tabi eyikeyi iwa to ba le fa iyapa enu dipo be ki won fowo sowopo fi oja kan soso segba nu o lojuna ati wo ojutu ti okan ojo kan ipenija to nkojo orilede yi saju eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 egbe ohun lo paro wa na lasiko ti won kopa o lori eto ile ise wa kan leyi to je to loyinbo ta mo se National Affairs

0: oxygen coffee to nte ni ipe nija oju te ti nawo
1: ipe nija oju
0: men iroyin ayo ti de bayi o
1: okay
0: boya glycom boya cataract ni eyi keyi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
1: ti e ti lo patapata
0: okay ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
1: okay
0: awon ni won se quantum eyeglasses glasses yen e ma ra
1: okay
0: o ma correct oju yen
1: ipo yowu toju yen ba wa
0: ipo yowu komo sha
1: anu ngba ti ti lo tan
0: be ni so ma correct oju yen
1: okay.
0: Fa glasses yen o wa transferable
1: ale lo a lo ton lo bi ma lo to sise fun emi tan o to le fun elomi
0: be ni
1: ka to ku o mi glasses yen bo la se le ma oju to le sise fun
0: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah gba tan mo na de o mo ri oye na
1: mo ri pe na wa
0: sugbon ti o ba ro oye na mo ko ma wo le ra
1: okay
0: ta ma se roye na won ki won ra o ma correct oju yen be it cataract like o ma kind of eye problem
1: okay
0: nkan to won wa fun ni yen
1: okay
0: the glasses is
1: 320,000 naira
0: be ni
1: okay
0: ile ise kan soso lo n ta ni Nigeria te ba ti ni the glasses yen e pe wa
1: okay
0: aba yin send there lese kese
1: loju ese ni won gba
0: te ba ti make payment yin
1: okay
0: ah eleketa only amonsi say no to malaria
1: ka so pe rara si iba eyi ke irufe iba ti iba je
0: like why introduce we mass mosquito repellent
1: okay ogun efanu
0: ogun efanu o
1: okay
0: ṣugbọn won ṣe bi perfume kekan rap spray si ara yin
1: bi perfume olorun didun lo se ṣe
0: orun re o kin payan lara lati lu china lati ko wole
1: orun re o ni life kankan ko si infimi mu pe pe pe iko
0: ba te lo
1: okay
0: no bedroom yin ni lo ya won mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
1: okay
0: v max mosquito repellent
1: okay
0: ko pe te wa ni ilu ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo chupet cosmetics cosmetics e won wa ni taiwo oke
1: okay
0: won wa
1: okay
0: se wa le awon ogun ti mo ti pe lo saju yen emi ni mo fe ra Ganoderma coffee.
1: Ganoderma coffee
0: ati eye glass yen
1: ati mosquito repellent yen
0: eye glass ya correct yan yen
1: okay
0: eye glasses yen a ma ba yin order le se wa ni
1: okay
0: sugbon e fe ra Ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni Aromakeyi pharmacy
1: okay
0: Nwaje division o wa ni one step pharmacy
1: okay
0: Nsonbe
1: okay
0: number 3 Oro Road Akolapo Moye Plaza off Taiwo Oke Ilorin gbogbo ofiisi mo darukọ yìí ló lọ ni patapata ni wọn wà ẹ mọ gbàgbé wípé mo sọ wípé gbogbo ẹni tí a fẹ ra mosquito repellent nìkan ẹ lọ sí chupet cosmetics
1: ni mosquito repellent nìkan
0: lo wà nbẹ
1: okay
0: báwọn ètò òkun yẹn ó wà láwọn pharmacy tí mo darukọ yẹn a fẹ alágbàtà fún òfin yìí káàkiri ìlú Kwara State àti Nàìjíríà
1: okay
0: ẹ wá gbọ mi èyíkéyìí ìpèníjà àgọ àtẹ bá ní bóyá sugar level yín ni bóyá bp ni bóyá inú gungun ara inú tó ń dùn yín ni our new wellness package àwọn products tí ò ní chemical ta import láti china
1: okay
0: ẹ pè wá ìlú ògbómọṣọ la wà a wà ní jerry gold wellness center ní odetomi street
1: okay
0: odò oru èrìà ní ìlú ògbómọṣọ
1: nọmba wo náà lè pèsè
0: ibikíbi tẹ bá wà á bá ń ṣe ewé ibi ìlògùn yẹn síbẹ
1: síbi tó bá wà
0: á lè kọ yín bẹ ṣe máa lò ó ẹ pè mí tàbí sọ nọmba yìí 08 0 3 4 3 4 8 4 4 3 8 9 0 8 0 0 0 34 34 43 89 89 fi àwọn akọni fi àfi
1: àmì àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì
2: fún mi bá balẹ̀ a nípa òjò balẹ̀.

lilo koko su yika wa danile aye ila koja kaluku ga belu yato sira won sugbon o eledu mario ba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa oturi esa gboru ala keji lo o de bo woran gu agamo tede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasukiye ni oya eje ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telomi ko gbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi si e

0: What a bitter experience.
1: Alejo mi lale yi, inta ashe, ona ni pe lale yi. Ni le pari e lale yi, mo si wo ju a gojo ti lo lori eto, tori awon to fe da seto lale ati awon kan mi ta fe se. Ma binu alejo mi lose ton bo e pada wa o. Bega pelu dakun o ba nsin alejo mi e pada wa lose tun bo logo tolorun lori eto ta pe lamiwo ni Canada Morning 8.7 FM ni lo ti lorin tori akoko wa fun ta le eto ni alejo mi o pada wa lose tun bo e ja se bayi na lori eto na lawa fun ta le eto ni mo kiyan lebe won e ku kale bo lojojo lodo tin gbeyin te ngbo wa lori eto kabisi olorun abeeri bile aye sire ni fayin te ba fukan ba wa bo lati aro lori eto yi yen lati gba ta ti bere eto yi mo pe yin na e ti ri kan bi meji de mu be ba wa le gbo ta leyi afi keyin o gbo to se tin bo o tori pe pelu gbogbo ta lejo wa so lale yi a je pe ile aye soro aye aye akamara aye to aye mojuba mojuba o gbogbo mo edaba ni adamo en lebe ku le ka le o ha kabisi olorun

0: oda e jeun se bayi kin we ni wa loju opo yi o tin dun lataaro e lo e ka le o ko yin bule tin pe wa
1: e
0: ka le sa o
1: e ku to lohun ji o ba je o
0: ami o ko yin bule tin pe wa sa
1: imamu bu won na ta bu to ja
0: to pa ba e ku gugu gbo e ka bo sori tu ami o
1: eh awon akini bi gan lohun ba dupe fun yin o
0: adupe o
1: se ri di gugu lo ma bi ti arabirin yi ma bi to ma pa le oro re si sugbon imarakale me fe gba tolorun ba ni ku kuna ma gbo aba yi
0: e
1: ni e gangan na ku ti e dupe lowo ko ti o ba ti fe ku ma fe ma tori ma to tun se to tun ma se re yin ele yi so awa fi a patro ni abele on gugu e ni to na wa lowo fi ti na bayi lowo ala bayi lokunre lo bere ni olorun ta ko kaluku wa na yo
0: ami o
1: eyin gangan fun awon ti e ti tu olorun ni je ku so ni ku so wo aye o
0: ami o aseo aseo
1: diamond o se ni baje
0: ami aseo aseo
1: imam buwo lata butoja
0: to adupe o imam buwo lata butoja

0: Ọdọ ẹjẹ un wẹ nìkan soso si ka mọ fi se lọ diẹ diẹ lalẹ ẹka ile o koyin bulletin pe wa o.
1: Ẹlẹ kalẹ ku eto.
0: Adupẹ o koyin o.
1: Oruko mi ni Kayinde Itakure.
0: Adupẹ o.
1: Lati Pagusa temi dire. Ya mo di Ọlọrun ni de
0: Ami, ami eleduwa.
1: O be lati

0: Gabiara, or by Malay, to buy you must have a dapada, what would they go back that up? But Gabiara to one day, but we will say, Rina, too, let them go in the Malani. If you want to, what the town will live when it's dinner and go by Bassio, Rina Dada, or Kuru, or any to Alok, I'll be paying Yabasumo, Dama, but you didn't come in, let you have it up about what Gabiara, or by Malala. What's it was, Rina, to get out of one, Nicola, but when it's dinner and Golan, or Nabayoti, etara consipa, but Gabiara, or by Malay, but that Pada, and let the Babata Gabiara, so they go 070-622-12502. To Luru Colongo by Malay. To die male, to fun wadi male, to ni kama firi male, ti male wosi ni do kunkun lai lai na la fin ki bo gbe nye kwe, e ku didi asiko yi, ni mo gbe tati lanfa ni la ti ma gbo mi gbe to fun ta koko yi, oju lo bara, ala ura bi da kun, ma gba male lo wawa, ma so wadi ta ngwo le, pa bansoro ni pa eri ran, abala kanto ti pataki ni nun gbe si a yo me dani, be nyo bari ran, ti o ri ran, inti o gu ni o ma jen, inti o gu ni o ma mu, ibi ti o to si ni o ma rin si bo ba tin ja si koto a si ma ja si gegele koda irun wa ma ro si gota ngba mi tori pe ku ri bi to nlo eledumare dakun mo fo wa loju otun mo fo wa ntosi bo ba wa fo wa loju otun to fo wa ntosi mo fo wa loju ara be ni mo fo wa loju emi ide yi pataki gan ni mo fi ni alejo pataki ni le agbara pelu mi nbi baba imole baba dabi ara baba da pada won wa pelu mi lori ero agbagbe fun ta koko yi lati ma da wa leko bo la si le sitoju oju wa bo la si le sitoju imole wa ti imole yi ti o fi ni wo kunkun titi doju ale ati pe eni ti o ti ni wahala bi soro kan abi keji pelu iriran re kini ojo na abayo gan tori ka ma ba jiya la se nya mu jiya lo fa alejo wa e ku dede asiko ye ba nki gbugbu ara ale
1: anu olohun alafe olohun ore ajenje ton olohun ko mo ba gbugbu eyin olugbo mi
0: ami ami
1: oruko mi ti mo nba yin soro ni baba dabi ara ti gbugbu aye to mo pe mi ni oba imole abi baba da pada ti mo je alase ati oludari ile ise baba dabi ara life care nibi ti a tin fi ewe atebo ti a tin fi si omo ara ilore
0: to eseun ibere mi akoko fun toni ni wipe kini a npe ni aisan iriran gan
1: oju on ni imole ara
0: be ni
1: iriran si lagba nile aye mo fi akoko yi mo fi nbe lohun fun gbogbo eyin olugbo eto yi oju wa ko ni rele de wa o
0: ami
1: kin wa pada sori ibere te bere a aisan iriran je awon aisan abi kudie kudie ti o le ba oju abi iriran eni to fi di pe iriran to tin ri mole kedere ti o wa ni mole kedere mo
0: baba keke bi nte nso ni pe awon kankan ma nde ba oju tojo wa ni mole mo nje o se se ke yen ti ma riran tele keke bi bere mi ko wa bu se gada ko bu se gede ko luwa de o mo wa riran mo
1: be ni ti elomi a ma bere die die ti elomi si re imo wa le kan na ni amo ki saba wa le kan na eleyi to common ju nbe na ni ko bere die die
0: ko bere die die
1: gege bi bo se salaye le kan
0: yes sir
1: aisan riran opolopo nkan n lo le fa elomi abi mo ni ti e elomi aisan lo fa ti e
0: kasa
1: elomi kere afowo fa abi ijamba ohun lo fa ti ti e ti abe latori abi mo ti won ba pe aisan ni abi mo in ti won je be na ni pe o se se ko je pe iya abi baba iru eni be o ti ni iru aisan be abi ki nkan be o ti wa nnu family yen
0: ko je ajogunba
1: ajogunba be ni to je npe won ti wa bi mo omo elomi ati kekere kekere lomo yen o ti wa
0: ti mo ti pin nisin
1: be ni
0: won ti da woju fun yin glass
1: be ni tuju na o ti ni riran daada elomi sire yo ti mo dagba ko to di pe nkan be yo mo je yo si
0: to eyin eyan wa esun mo bi daada glass imo lade yi ti baba wa oba imole ti won mo la wa loye won mo da wa leko lori kini o le fa aisan iriran eni ati pe beyan ba ni aisan iriran to nda oju re laamu awon apere wo le yan mo ri
1: awon aisan ti o le ko ba iriran eni o be latori ki eyan o mo se eyo aseju
0: eyo aseju
1: be ni eyo aseju o le je ti ito sugar ito sugar a mo wole si lara latara awon nkan ta nje ati nkan ta mo oun na si mo je ajogunba
0: ke yan mo je didun didun gbogbo gba
1: be ni tito sugar ba wa lara yo ko ba oju eni elomi re en to sumo ni o mo ri ko ni re en to jina si
0: baba ke to te si waju awon eyan ti fe mo mo bi te wa pe to e da kun ibo ni won wa ibo office yin wa ati pe e ba fi number yin tele
1: ile se baba da bi ara baba da pada o ba mole awa ni suru lere ni ilu Ilorin
0: suru lere Ilorin bi
1: be ni ladojuko ago olopa B division idojuko ju pelu B division police station legbe Rotamedic pharmacy ni ilu Ilorin bi ti se pada bi ara wa na
0: number yin
1: 070 622 622 125 125 02 02 ti yan ba nse yo aseju o le je ti oku atosi ohun awon yoruba to mo pe ni atogbe
0: atogbe
1: o de pe kiyan o to diju ko to laju o ti lo to elomi laarin alemoju yo mo to emerin e marun abi ju be lo
0: kilo de
1: aise yo aseju bayi o ni je ke elomi o sunrun asun ba
0: lai so ke ngbe mo di
1: pe me wa ni mo se yo ti awon kan yo ba ri amoju to yo pada ko ba ririn ni ti o wa fi di pe elomi e mo je so le kan en to wa to si ni ori ko ni ri en to jina si elomi en to jina si lo le ri ko ni ri ti to si elomi to ba ti bota bayi kurukuru ni gboju ojo bi eni pe gbugbe efin bi eni pe julo fero elomi te yan ba yo si lo nkan yo mo pe yan bo ko ni den ton mo elomi ori la terewo elomi o mo number tan ko sowo omo lo nfe elomi ka ka kiri ah iriran lagba nle aye olodum mo fo wa loju
0: ami
1: olotu oju se koko nu ara
0: ami
1: e je se toju ara wa gbogbo yikeyi to lewu ke mo ke fin na awon isan riran yin e mo bo lodo baba dabi ara emi oba amole ti mo je apase isegun fun gbogbo agbomo la lo erin osun number 116 suru lere ladojuko ago olopa B division odun baba dabi ara nlu lorin lorilede Nigeria Aisha Imofoloko
0: be ni mo ti e mo pe
1: okiki
0: yin ti kan kaakiri nipa ka toju oju
1: beni
0: nipinle osun nipinle ogun nipinle eko ipinle oyo to fi depinle kwara ti anbi kaakiri orilede Nigeria amo okiki yin kan olorun si gba fun yin esin toju awon eyan pelu oro oju won si n gbadun oloje ki awon eyan mo gba ti yin e ba n tesiwaju sa
1: olorun ni ki sa wa
0: adupe adupe
1: eyo asoju ti mo so lekan ti yin o ba moju to ba je le to ku ato si ba fa ni ti o ba ti si amoju to ohun lo mo fa prostate enlargement ti won pe ni iseto ti to mo wa seri seri elomi to ba ri bi ti o ti se yo bayi yo kokko fowo gbari mu fun bi seju marun te yo ni wa tojo ara e o yo ju si tabi ara elekeji ninu awon aisan to le ko ba oju eni o ni ifunpa giga ah elomi ko to rin busokan si keji yo ti simi elomi aye o mo lu ni pipipipipipi
0: aya jija
1: be ni elomi yo kan ti e mo re lati nu wa nitori pe ifunpa e ga to mo ko ba oju
0: be ni
1: oju bi ara se ni ifunpa ti e oju na ni ifunpa o ni pressure to do maintain to ba ti ju normal pressure lo
0: dede to e ko de be
1: be ni o na npe ni adake foju ayokele boju je to je pe elomi bayi oju riro ni sa
0: oju mo ro
1: oju elomi opon ni kan kan kan oju
0: elomi
1: be ni oju elomi a ma wa mi oju elomi yo mo gun ni pinpinpinpin bi eni pe ye pe dasi
0: kokoro nu eje te nwo ta won baba wa tun mo npe ni narun ajaka oko elewu gbedu a ma ko ba oju
1: e mo fi owo to ndun yin e mo fi si abi aso
0: to
1: tu mi sita kin fi o sile nlo ko aiso nje
0: be ni
1: bo mi mora kin pa olori ki re elomi o ti lo o ti lo ohun o ti lo ohun o ti ohun gan ti dalagbo
0: ni
1: o ti ka ka kiri e mo so gbagbo nu
0: e mo so gbagbo yin nu
1: e mo so gbagbo nu e mo bo lodo abada bi ara suru lere ladojuko B division police station te ba ti de suru lere gbogbo bi te ba gba wo Ilorin e le lo suru lere te ba ti de suru lere e bere ago olopa suru lere
0: adojukoju e e ri iya to n ta iso ogede osan yin kankan e bere lowo iya to n ta iso yen pe baba dabi ara le n bere e ti ri bana wa lotun losi tan iya oju si e ti odo wa niyan
1: phone number mi ni
0: 070 070 622 622 125 125 02 02 to baba akaimoye awon eyan ti won tepo pa dodo yin lori oro riran yi to si je pe loni won ti ju po pa le won ti n kaakiri bo se wu won wa rin so tun wa rin so si bo le se n se gan to fi ri be
1: olotu olohun ni ki sa wa na amo ise ti yan ti n se lai mo yodun seyin elomi ati e wa sodo wa a ri pe da ba ti foju kan oju na la mo so pe bayi lo sin se o bayi lo sin se o even lai ti je pe o salaye nkan to nse o mo wa wo pe abi baba dabi ara ni agbara kan tin so
0: abo weju ni
1: ah ko ri be olohun ni ati pe ise ti yan tin se ise ton bi wa sinu e nilu osogbo won ma gbole wa n ta n toju nu ise iran diran ni
0: kabesi
1: baba ti mi jogun e lowo baba ti e ni baba yen na jogun so bo se wa titi dori emi ti mo wa jogun ina ni
0: abajo ti yoruba fi so pe atole dole nta dan o ma jana ku kan oni yara ra omo te ya ba bi aya na ni ojo e tesi waju baba
1: elomi ija lo lola ti kuku ba loju
0: won so kuku loju tu ba wo balabala
1: tu ba din tin wo balabala
0: elomi si re latara se tin se for example ni sin ise okada olomo dabo awon lokada wa ise yen mo o mo pada ti akoba fun oju baba julo awon to ba mo si oju won le ti won oni nkan kan tan fi dabo boju won ti iyan ba je en ti o ba mo sun ekun pupo ju yo ko ba oju re ti iyan ba si je en to nse ise
2: to je pe efin papa julo awon ton sise ton danu nje ton ta nje to je pe ina gina si nda ti efin se si won loju yo ko ba oju e je a ma se akisi awon kan won yi pelu gu olohun eledumaro ni fo wa loju
0: baba bi nkan ba wa gbon si yan loju bi eruku bi yepe bi awon sepe egi to run si yan loju nje o se se ko ba ni loju je bi
1: be ni koda elomi oju elomi tibe o ti ni nkan funfun tonto laarin oju to yo lo yoko oloruko tawon eleyibo npe ta le da lori ategun gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe e ma bo lodo baba dabi ara pelu gu olohun funfun tonto laarin oju re hun lai pe ojo o ni ri nbe mo
0: pelu kuro nbe yo pora pelu itoju
1: pelu gu lodo olohun lagbara lowo olohun ati ewe ategbo teledumare virgin kimi
0: beyan ba ni aisan iriran awon apere mi wo lo sese koluwa re o tun mo ri
1: elomi o le wa moto lale elomi ti ba tin di bi agun mefa abo si meje ko le jade mo nitori pe ko le ri nkan kan mo telomi si re to run ba se njade ohun ni soro ti e mo nbere tukurukuro gba gbogbo lele
0: kabisi
1: se ri kini ohun o yato lati ara sara amo gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe gbogbo uruko to le wo kan ti pe fun e mo bo lodo baba dabi ara olohun o tu yin sile e ro gba lode nbe a se ayewo fun ayewo ofe ayewo lodo baba dabi ara
0: to
1: gbogbo ayewo wa ofe ni
0: lẹyin te ba ti gba card
1: te ba ti gba card tan ofe le sayewo a sayewo oju fun yin ti fun pa ofe ni sayewo sugar gbogbo on to je mo test ta se fun
0: ofe le
1: se o test ni o si saaju tori unu je amo koko ile to se yin be
2: basic test na wa ta wa na le se fun ara wa nle tori elomi o mo pe nkan ti soju ohun e do boju otun ke fi to si wo nkan e do boju to si ke fi to tun wo nkan e wo mejeji wo sira won ti mo le kan ba ti ju kan lo oju ti ni wahala niyan tete gbere mo bo o
1: pelu go lodo olohun olohun to ti se ta won ara saaju Olorun o se tin na.
0: Ami.
1: E mo so gbagbo nu, e mo bo, e mo so re tinu, e mo bo lodo baba dabi ara ni suru lere lu lorin.
0: To, baba ka to mo lo. Nje gbogbo aisan oju na ni o ni ona abayo.
1: Ah, e se olotu. Se ri en ti o ba fe puro ni o ni eleri ohun orun lo wa. Ah, opolopo na aisan oju ohun lo ni solution. Amo ile ti o ni na nbe o.
0: E se awo.
1: Ah, ah. Se ri won pe aisan kan ni adake foju. Ti o ba ti fi di pe o ba ti le mu oju ti e tan ina si oju ti oju ori ina kankan mo ah oju be owo olohun nikan lo ku se kin yo mo da mo yato si be ti ija baba si oju ti omi to wa nu oju to ba fi le do danu
0: to ba jo danu
1: ko si ntin mo le se si mo wu le pe dodo mi pa se wa nso na olotu
0: yes sir
1: aisan riran wa mo fi se yan o be ni
2: nitori pe nta npe ni ofa nbe o ofa orisirisi lo wa aye o ni fi ofa fo wa loju o pelu go olohun gbogbo ile to ba wu ko je nbe agbara olohun o ka eyin yoju si wa yoju si wa suru lere lodo baba dabi ara ladojo ko agolopa b division police station pelu gu olohun tinu ni soro se
1: lodo baba dabi ara ayi kankan si yan loju o gbogbo ogun te lo enu le ti lo pelu gu olohun olohun o si je wa ara re
0: bo ba ri be baba ka to mo lo address yin ibi office yin wa ati phone number tawon eyan pe yin si
1: gbogbo bi ta ba gba wo ilu ilorin egbe okada ke le lo si suru lere te ba ti de suru lere e bere agolopa b division adoju koju pelu agolopa b division ni baba dabi ara wa legbe ile itaja rota medic pharmacy ri ya kan to nta eso e bere abi lowo enikeni pe baba dabi ara le nbere e ti dodo wa ni
0: number yin sir
1: 070 622 622 125 125 02 070 070 622 622 125 125 02 02
0: to eyin eyan wa ko je bo ti lohun o je mo foro ara re sawada iriran re mo mu ni bintin tori pe oju lo ba ara boju ba ti laaye gbogbo ara ti ni wahala gbogbo ara ti kanjagbon boju ba ti ni problem iwo na tete tara kan si baba dabi ara baba da pada oba imole loni eledumare oni gbodi osan lowo gbogbo wa o

0: fula lade
1: o yes
0: eya bia so pupa ta so dudu onise okuku e wo go
1: o yes
0: imale de okuku ki okuku e pare
1: yeha
0: ogo de eyin emi asan e wo go
1: o yes
0: baba mi de emi gbese e fara
1: yes
0: arugo ejo de eyin ogun atowodowo e ma lana
1: yes sir
0: botin diwo mo ri en ogun for me that bi o se da ogun baye egbon se ri laburo ri ogun iya o lo omo re obirin na lo iya njoro ewo omo re na njoro e ati se se le o ti degun bayi ta lokun yen be lara oku egun ja lara
1: mi ni lorugo Jesus
0: no wo si bi to tin gbo fesi mi
1: yes sir
0: ya wu e mejeji fun mi egun pa ina ogo me lara story bi mo se wo lady yi ati mama yi ati brother yi o ti mo ri lara oni talent ogo agbaye but mistake kan gbe o lato di orun family to wo yen ko lo yen ko wo e wo eso ajara rere ti won gbe si asale e wo ogo agbaye ti won bi sinu ile ologun kọlọ n jẹ ko sami egun bi to wo yen egun yen pare lori e
1: mi lorugo Jesu
0: ki lo de to fi yanu ile to yen yi igba to n bo lati ajuli orun e ati se to yan ibi to da to yan ibi irorun owo wo ibi to je wipe won reti omo won dede bi o owo ibi to je wipe awon obirin le won ki gberi owo ile to je pe awon okunrin le won gbodo ma sokada o ma ma gbokada ni solomon o ma ma gbaru lododun awon okunrin won to ba ti dagba tan wa wa gbe oku won wa sekule wa wa bo won mole iru ile wo re ti wo ba sami ti e ile ologun to wo mi mo bo sese mo li oja de nbe
1: mi lorugo Jesus
0: o ni bi ipile ba baje ki wa lo lododo se o lododo ma ba gbogbo ipile to ba jeje na ni a wa lo tu ipile mi se ini sin bayi mo ni idi eyan meje to le na wo dada mo create so wa pe olosi ni family to wo ye e ma

0: Umewo owuro
1: ti Bishop
0: Sunday
1: Timothy
0: Adewole
1: yo ti ma duni wasu ojo na
0: pelu olorin emi ni
1: Sakio
0: awo sogbon
1: yo ma kanlu si wa ni badi
0: e wa o
1: e ja jo wa so di daro lodumari.

0: mo la ja ninu ewu eru iku pelu idagiri anu mo ri gba ogun ti gba won kan mi
1: ogo ni fun oruko olorun loke orun
2: hallelujah
1: olorun to je ko wa laye baba yen to je ko wa laye to tun wa laye re opolopo lo wa laye sugbe ti won si laye won awon ti o wa laye won awon na si tun nireti nitori pe won ati ideni koto mo wi bi omo woli loni bi oluwa se nbe ti emi e wa gbogbo eyin te wa inu ipo ti o munu yin du ti ayo yin okun ni asale oni asajade sinu aye yin loruko jesus olorun ora aye yin pada
2: mi
1: olorun baba mi oluwa re mi lekun ajibode tu fe se bo se ma se ni role oni mo fe ko so fun okunrin omode ati agbalagba pe baba olorun tunu na lo wa lo fe fe lowo prophet and evangelist tu role wa mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo ti baba wo fayo baba olorun tunu ni ti ile ijosin baba wa leyin capital hotel ni ilu osogbo ni bi ni gbogbo ojo tuesday la mo ni pade agbara hour of victory ni agogo mesan aro si agogo mejila ni olujo wa to wa ni osogbo leyin capital hotel ni oke anugbo ni so 8 ti akoko ba to a o pe number ko number yen sile bo se debe number yo se atona re bakan na gbogbo awara ilu ikirun ati agbegbe re ni gbogbo ojo friday in angel oluwa ma nru mi ni ori oke selogo to wa leyin school of science ni agogo mesan laaro ti agogo mejila bakan na ni gbogbo wednesday keji keji ni olorun baba mi oluwa re mi lekun ajibode se ma se bo se ma se ni adetoto street ni idera hall ni obada ni ilu ede gbogbo ilu ede atagbe re e mura le e bo olorun se betemi e wa anu olorun oju ere olorun ko ni faye sile loruko jesu wednesday to mo yi la pade ni ilu ede ni agogo meta osan si agogo mefa baba e ko ba mi ki ogbe le nsa
2: ogo ni fun oruko olorun loke orun
1: hallelujah
2: mo ki wa pe happy new month osu kefa oje osu ti o se pataki si mi si sena se mi si dile mi tori osu kefa ojo akoko be ni ojo ibi yawo mi
1: hallelujah
2: beni osu kefa ni osu dasile sena se mi
1: hallelujah
2: ti mo mura le re pelu ajodun ojo ibi mi to se pataki inu re ajo aye mo so ni jejo pe 15 years ki so mo ikekere ojo na celebration re nbo on the 25 ni ojo birthday mi
1: yes
2: june 25 but celebration e ma waye ni june
1: 28
2: olorun fo fayo yo nawo iyanu si gbogbo oka to ngbo mi
1: amen
2: mo lo majemo ojo ibi yi mo fi gbadura fun gbogbo oka to ngbo mi lale yi ire o wole wa ba
1: mi jesus
2: inu we luku ori akoko angeli onisi ayo o jise fun arabirin kan
1: yes
2: tan pe ni maria beni ene ti o ma okunrin ri ti onisi ara ji si ara fun to di olomo ta ti pasere bi jesus olubara si aye mo so tele si aye re gbogbo eyin je gbagbo ninu ipe yi gbogbo ti aye ni ko se se ninu ri ajo re yo disease se
1: amen
2: every impossibility in your life
1: yes.
2: By the power in the name of Jesus Christ it will turn to possibility
1: amen
2: eyin ara ilorin for

0: Sunday,
1: yes,
0: Benny Padetima, why in your Sunday?
1: Sunday,
0: Bacana, Toss Sunday,
1: Toss Sunday,
0: Emma Morale, but when you are alone, I jab with Berry,
1: yes,
0: or Lord was he said, who sent it to the Dadro, I don't want to suffer like Oma Niagbara and Sunday Tomboy,
1: yes,
0: first Sunday,
1: if you
0: fire. Catching the Libro Sobo, Yamaja, deliverance and praise.
1: Deliverance and praise.
0: It to Sile,
1: Atin,
0: along road demi was
1: a man,
0: Ade, Yolon logo.
1: And
0: if I dare, I don't know, but what I be about my own bona,
1: own bona,
0: Benny, data, and my budget will like pay. Oh, Yanoko, Kayere,
1: man,
0: become is that a bad one, Mary? Talon Lulu, go let me load,
1: Talon Lulu, go let me load you.
0: See, I hear me of Lion,
1: see, I hear me of Lion,
0: or do I fight Lure,
1: or do I fight Lure, ya.
0: I do a cage,
1: you know, cage.
0: In
1: now go,
0: Tonjolara,
1: me,
0: Taguara, me of
1: Agora meu filho meu agora
0: Jesus
1: Jesus
0: Paulo
1: é
0: adua que
1: coco e queta
0: ele é
1: com a ye
0: o time melodi
1: ele é com a melodi
0: o agbaro lo do mari
1: o agbaro lo do mari
0: o ya sila kona
1: sila kona
0: adua
1: koko ikeni
0: owo ton da omi aye mi
1: ru owo ton do mi aye mi ru
0: so je ko re o do mi aye mi
1: so je ko do na aye mi
0: o wa je ki owo yen gbeda
1: owo yen gbeda
0: loruko jesus owo yen ma gbe
1: amen
0: ileri olorun yo se
1: amen
0: ayo re o de
1: amen
0: okan re o si bale
1: amen
0: gbogbo ajaga okoko lara re ina jada
1: amen
0: orin ayo ni o pada ko
1: we yi
0: wa si fo fayo
1: amen
0: be lo ma ri
1: amen
0: ogun ni foruko lo
1: mo
0: so fun wa ni Friday o ma pade ri oroke baba fo fayo to wa nilu ikinu leyin school of science olorun yo ba pade o pade Friday mo lagba lori oke ago mesan ni o si ago mejila iwo
1: lenkan in lo ti gbo yen baba loruko Jesu olugbala olorun to n ba yin se ko ni pada leyin loruko Jesu be te fe se ojo ibi yi loruko Jesu olugbala e 100 no tura loruko Jesu gbogbo apata je ka murale fun akoko yin ipade ojo ibi o ma ni sojo se kan gbako to ma ko fun ori ofe ati donati
0: 22
1: ni o bere a gbo jingu re akoko yen ma lagbara ju ko so nkun to mo la koja boyan wo mo ni o nwo ko ni o nwo ya ni o nwo se ni o nkun to ba nbere se ri ose kan yi o je ose ma jemu to ba ti gbagbo dandan ni kiti o se se labe pade yi wa ra anu gba loruko Jesu
2: o ti tu ara so du ase ni ase mi pe rin pe ni se Ọlọrun fa ni kan se tẹni kan lọ ya ga lọ to ro ni wo ni kekere lori asata ma ja de pelu ọrun ti gori ni ti le mu fe gbare loni ni ko ni dola o pa ye ni ase Ọlọrun baba mo fa yo je mo fa yo
1: baba ko na taro loruko Jesu ko ni reyin loruko Jesu baba ko to di pe bi a lo si bi ti e o fi ba won eyan lorun soro loni baba ke la npe ni anu
0: anu ibere nla le o eri pe ba wale aye ti o ra anu gba ada bi ape ko ri aye wa anu je n to ye ke yan ma bere fun gan e gbo ti be ni so ni o le mi o sa anu fa won te mi o sa anu fun emi o ti se iyonu
1: fa won
0: te mi o se iyonu fun ki se n to sare ki se n to lu agbara because se n to lo to sa anu ti anu ba de ba aye yan ada ba pe yan le yan ma se ju gbogbo awon to ri ori ofe anu gba ni won soro ni bi to ga loni gbogbo awon to ri anu gba ni ti aye ni ko sese lara awon kan a de disi sese ti aye teni yen tori po ra anu gba
1: tori po ra anu gba
0: anu ma so nti o sese di to sese ni oni anu sogo lori ite idajo
1: yes
0: ni gbogbo bi won ti da olebi
1: olorun ipe
0: ni gbogbo bi ti won ti ni ko so na abayo ni gbogbo won ti ni ona ti dimo
1: olorun ma
0: je mu ko ba ri ami se le anu osise fo nbe
1: ami jesus
0: anu fo
1: amen
0: anu imamu ki ona to dimo won kan ko la fa won kan ni bi ti ona ti pin ma won kan en ba ra anu gba ona wa la fo hun be a wa da

0: Ogun aye obori mi o imbi mo de ise re ni ipo to wa lowo lowo boyo mo se jole gbe lo mo fi ogo pada sodo olohun
1: be ni o
0: tori pe wora anu gba be ni awon kan le jojo nlu ti won odun
1: be ni
0: ke to bi olomo won ti nlu so ko dun won ti bi o ba si lo si dun mo da ogo pada sodo olohun
1: anu lori gba
0: anu lori gba o ki se po mo se en to ba loko ko to ba
1: anu lo se yi oluwa agbara mi ko o anu lo se yi olorun agbara mi ko o
0: baba
1: anu se ti e na
0: amen
1: anu yanjo oro
0: amen
1: anu owu osan
0: amen
1: anu otu osile
0: amen
1: anu gbe ojide
0: amen
1: anu omo owo nu
0: amen
1: anu omo rin ji
0: amen
1: lati korin to
0: amen amen jesu baba jesu re fun yin lati gbadu baba jesu baba kini oluwa ni fun ogun nigeria
1: ogun ni foruko olorun loke orun
0: hallelujah
1: ogo ni foruko olorun loke orun
0: hallelujah
1: ohun ti oluwa ni fun awon to duro de bomi ma bomi sa anti bi lu iseri gbogbo seri mo ya ko loju ona olorun
0: mo ya ko loju ona olorun
1: duro de olorun o
0: duro de
1: ireti wa fun igida ge lori o
0: be ni
1: to ba gbo oru omi yo pada ruwe o
0: yes
1: bomi o si ma soro ogo sewo won pada ki o bi oba laye
0: amen
1: aye si ma ba oyo
0: amen
1: don't kill yourself Don't overthink it. Maroju o ti tan. O so pe o ti pari ko pari o. You need to wait for God. If you can wait, God will do it.
0: Amen.
1: O ba le duro, Oluwa o se. Ko si panti Olorun o ka. Ko si Toluwa o le se. Bi aye ba nyo ti won gan Olorun ma o lara. Ma gba oro e gan won.
0: Ma
1: gba oro yeye won opolopo egan lo wa ti ayo ma ga eniyan sugbon ma wo Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa ti a ba tin wo Christi yo se yo mu egan wa ko yo mu itiju wa ko yo mu idamu wa ko yo pada so ekun wa derin
0: amen
1: yo pada so egan re dogo
0: amen
1: o wa ye re wo o wa bu ekun oro po ti popo ti de owo omo re wo owo abu ekun oro popo ti de owo ayika re wo owo se re wo omi je wa jade loju e nitori ipo to aye e wa adua ni o gbasa adua ni o gba ma wi wa olorun nikan ni ona abayo ko lori ogun ogun yehu bo ti le wo ko le to yo pada dero ni
0: amen
1: isoro yo wo bo ti le wo ko le to yo pada dero ni
0: amen
1: ireti wa wa to duro do oluwa mo fe kanu we maker ori keje maker 77 ori keje ese keje yes
0: nitori na emi ni ireti si oluwa
1: so gbon to so
0: emi ni ireti si oluwa
1: sitani
0: si oluwa
1: gbo nko so ni ireti si oluwa so mo ko olorun le yanju isoro re aisan ye to de ba olojiji report to gbo nipa re o wa je ko mo ro ko abara lo you will not die
0: you will not die
1: you will overcome that sickness
0: amen
1: you will overcome that marriage and that problem
0: amen
1: you will overcome that situation
0: amen
1: what you are passing through today it will turn to joy tomorrow
0: amen
1: o to la koja loni yo di eri lola
0: be
1: se ti de ise si daru ni ireti si oluwa but ti make aye so make ori keje se keje o ni nitori na emi ni ireti
0: si oluwa
1: yes
0: emi ti duro de oluwa
1: yes
0: emi ti duro de olorun igbala mi
1: ta ni wo duro de sa nigbati riru omi de nigbati ilakoja de nigbati olorun ran jona ni nile

0: ilẹ̀ ògo rẹ̀
1: Oni
0: ku sagidi oni ku sinu wahala ye Oluwa dide fun iranlowo re
1: yes nigba ti mo ba joko ni okokon
0: nigba mo ba joko loko
1: Oluwa yo je imola fun mi
0: so mo polon o tu oduro de mo fi so fo mama duro dolohun nigba n ba joko ninu okokon Oluwa yo je imola fun mi o lagbara ti mo ko ninu wahala o lagbara lati mo ko ninu aisan okan re daru okan re baje ironu lokun okan re Oluwa ni ireti fun o ma so ireti re nu inu oluwa gbogbo ojo tuesday eyan ara osogbo
1: beni
0: ipade to ni agbara beni church baba fofayo to wa ni oke arungbo
1: ki arungbo
0: leyin capital hotel gbogbo ojo tuesday ojo ni council day ni eyan ara osogbo niyan o ago mesan laaro si ago mejila first sunday o ma je praise and deliverance ni church baba fofayo ni so 8 ni oke arungbo o ma ni agbara eyan ara ilorin mo nbo wa si ilorin ni first
1: saturday
0: and
1: third sunday
0: ma lagbara ojo yen ma jojo charity ni ijowa to wa ni okoeri ninu ilorin to ba ti de okoeri wa ri white house ti won ko albarika farm direct opposite here ni church baba fofayo wa nbe so ke church baba fofayo lo nlo a kan nawo re si onu ogba yen olorun fofayo ko fi gba kan dawo se duro eyan ara ede second wednesday ni ade toto street idera hall ni obada ade toto street ko sile o
1: ade toto street
0: ni idera hall ni obada ago meta osan ni olorun o sise ko se to le da duro to ba ta koko ma fi number sita a jo gbadura gan la leyin ale ale atua ni o ale ki gbogbo ale adua ni to ba ta ma fi number e sita to raye ko a ni le gba pe bayi so to ba tin baba tin pari ma fi number e sita wa ma pe mi wa de get you me fi yo die sinu e olorun lo nkan yen fun mi fa won eyan lati ri itusile ori bu yo die sinu omi ko wa pe mi ki gbadura fo ogun aye ro sise yes
1: emi ru ibinu oluwa
0: emi ru ibinu oluwa
1: nitori emi ti dese si
0: yes
1: titi yo fi gba ejo mi ro
0: yes
1: yo ti se idajo mi
0: yes
1: yo ti mu mi wa si imole emi ti ri ododo re
0: yes
1: nitori ota mi yo ri itiji yo si bo
0: yes
1: eni ti o wi pe nibo ni oluwa olorun re wa
0: ogun ti be so lare o ni ota mi yo ri
1: itiji yo si bo
0: eni to wi pe
1: nibo ni oluwa olorun re wa
0: awon kan na wi be fu wa pe bodo olorun re wa wo mo boju weyin adua ni omo gba o ri pe olorun yo kan na fi itiju bo awon yen
1: amen
0: awon to so pe ni bo olorun re wa awon ti an fi ose yeye ti won ka ga olorun mo lara ti an fi soro re bu o ti an fi la koja re bu o itiju yo de ba won laipe yes
1: oju mi yo si ri nisisiyi ti yo ti di itemole bi ere ita
0: ja do nbe yen leni tori pe o pada fi awon ota re si
1: amen
0: o pada koja si ayogo re
1: amen
0: o pada soro bi oba laye egan re o pada dogo ekun re o pada dani adua ni oba o ironu o so fe ekun o so fe ota mi ma yo mi bi mo ba subu ma dide ireti to wa fa won to do do luwa